patapati whanau au eki moha matapure. Ta kua kore ke hufanga mo whamalmalu atu e ngai whatapu toa pia whaau whake atu me porokaramani. Ka atake ak tau ke whakakato ai lotu mo talamonu e sapate whae eki a pongpongina. Mahina pukene ngai whamiri da moni e hiva e whanau ko sisu he whamiri koe apiti e fia haia. Tawikuna e sapat whamiri he ngai malanga maria e whanau a koe kahau o e whamiri. Ia sipa mo fonua. Sapat a pongpongi tau whamanatua e maha inga mo e tau anga e tau ngai whae. Ai au kai lava ke kata rata taua. Ase nauri aku mo ui, ini tapaka toa peo e whanong anga. Ikai ngata e tau anga te whanau mo makapuna, au nau tau anga mo tau te nau ngahi uspani ki, tako ngahi ofa anga mo ulo e whamiri. O kofu ampe ke tau whai a tala monu e sapari wha e whataha pe mo lea ai poto, e tohi palobe a pe vahe tau taha. Koe wai ki te wha e tu tako haite ne mau. E kono mahu i ngā hulu he makakula koloa. Koe lele i te nifai ma ana o i kai koe kōhi, e ngai ah kotoa o ene mo'ui. Kono no wala koe fai mālohi. Ala e hana ni mako e ke tu unga amo, huke e hana lohi koe ai nisi ni fio fio. Koe to'o hana ngutu koe koto poto, e nai nofo ai lao o fā i hana funga elelo. O tuku hake, tuu hake e ni whanau o na tala monu ki ai. Kona husi pāni ti whoke o ni whakamālo ki ati ia o pehe. O tokorahe ngai ofi fine kua whai fita, kā kokoe, kua ke hulu ia te kinau tol kotoa. Koi mata mata lele i koi mea e kai ala whalala ki ai. Pea koi hoi hoi fua, koi mea ha ha molofia. Koi fe fine o kua apasia ki a sihova, ko e nia e whakamālo ia. O kua u whakatawangi si ngai wha e katoati. E mou mao ha aho whiawhia, mou mohu ke res ia, e asa pate o tau hanga naki ai kia pompom. Pea ke tā poak mai ki mou toro e si hova mo ni tau hia, se malama mai, kono fofonga ke te mou toro mo ni alo ofa. Pea ke ni hangai fofonga mai ia, Ole o atu ai merino, o whakatoka iho mō ngahi loto, te mō whuno ngai te ihe merino, mō e alo ofa ai o tua. Ke tau loto. O tua mas mas, o mau hau alofa ia ki he asiona. Ko e tamai tā ngata mō mohu alo ofa aho asio. O wau hinga atu, te o lalo wa eba mō e loto, mātu aki honga ia mōn. E ofa fo balo te nisi ai asiana. Ta neo ngai hala whanonga whai ngata a whanonga pilikini ai ngai whanua o mamani ta moi whanuani mo tonga whoki. Ta mau whakamo oni ati moi puna ke. Ko si hova sa paoti ai asiana. Ta hau koe o ngai hau. Ko taroni a kutu he tau kakapa whau. E mau kau moi anilo i he hiwa tai tū kua. Mo whakamalo atu. E tupu i otua. E mau loto to a pē mo tū karikari, o kai hatai liri, koha manawa si. E koko e si hova o tau whanonga, e te mau i kuna i ai whanonga ama. Mau vete ki mau tore he au e asiona, e te afe i tau lalo, ka te ngona e loto tau tapa ku mau whai atu. Te ke mēsi mo whakamore more ki mau tore, e mau ngahi anga hala atu a pē. Ai kōwe mau ngahi anga whai, o mau whama mahi i aiho pinangalo. Koe lotu ia o mau whai hake i ahkoen. E mau manat me re ofa, i si ngai fofonga e mau ngai whae, ko nau mama o atu e whanonga ki i tāni. Ka te he foke te mau tōru mau ke whai ngama ari e tāpuat o e mo ui. Ko tawange ke hoko e mau ngai mo ui ko e tāwhenga mo nu, mo e tāpuat e mau whanau, mo e pikilau. Io ke whamiri kia si mo whanua whoki. A ke pehe ai te whoki e mau ngā wei ai tau tangatani, ke hoko kua tau tangata o kutui mo amanatu me lia,
se o ngāi whakamou i, mō o ngāi whakatau a taina. O mau kore atu, te tāpu ake ho mau hau, kini tupo wana mō kuina naspau. Ka koe se pehuhu o i tō ngā kotoa mō i whare o hā mō heo. O mau rotu ke tāpu ake mō whamano i a mai a Princess Angelica la tūfu te ka tuk aho. Ka moene i he whanwani koe se kumi, o fanga ka kato e mai mo ako o kune loro tonga mai mo ai. O tawange ke moni manu moni tono ai pe ai pure a mau hau ke ni tupo wono ke fonua mo ka kai tonga ko toke. Mau roto at mai pare mia o e hou eki o e fonua ko tonga. Te eki ka taki lotu mo e tonga ko toa i tonga mo muri ni foke. O ngau hu falala pe ki ho asio. Ke hoko pe ai asio ana ko mau hu fanga. O mau tari tau anga. I a koe shoga mau māma mo mau whamau. Te mau mana wa he eke a hai. Ko si hova e kolo mau mou. Ko hai te mau te kesi ki ai. O mau rotu at mai ko wana se miare o fonuani. Pare miha me kau taki o fonuani. Ka maa kau taki losu ko tote. Ke nau falala ka kato ati a siona. Ka lama ke tono e nau fotu tu. Mo e whakarele o fonuani. Pea te pāo tolo ake ai mo ui ha mo ngai mau ngai lau maari e te mawa o sia a he van mono mo ui o tangata. O mau loa tuat mai prokaramani mono kau ngā ue te nau whakaut mau kui he talaki o ngongo le lei te whakatuple kina ai o wha mo manako ai kakai te ngahi mea ku manako ke ai a fiona. Te nau whai whakako ni stu tone ai nes mo whai tu tone. Pea whakako whakakato hoki ma ki nau tolo e ngahi di sone ma ngai whaka tu ngā aue o whina ngalo ki ai ai asiana. Ka te kina i te ho kakai i ho mesi, i ho mooni, mo ho totonu, te whata wangi te te holoki e ngai āwai rahi kotoa pe oi no fō. I ta e te mahino ake, te mō mau kehe kehe, ka e lava e he tō ngāta mo kakai kotoa pe te mau punonga ia, ai me lino ai asiana. I e mau mo ui se whakarai vai ake. Ta mau loto o kumi ki ho fōtu ngā o tua. Ta mau ta whoki ma mau ngahi a lunga kōri. Ka e whanongo ai a Fiona mei langi. O whakamore more e mau ang halā mo whua mo ui ai whanua. Haere mai ahas kai nā o pō ao mo pō māma i whanonga mau whai. Mau kōre ni huawha i tamai. Alo mai lau mare mā on. Amen.

0: Ko tata mi ku hokoto tonu ae ta. Ko e te whainga maari e ni ke polo kalama ae ka wakatu tuku. Me hea ko ma alunga o tonga. Whakauko atuia e Maria Apikotoa. Pehe foki ki a lātu o ngorea. Malo e tau mau ae ahoni e Maria ko e tangata ae ni o ku ihe le ti ohe ahoni. Foki atu kia moua.
1: Malo apito linta. Pea ko whiwhi apito he te mau e whainga maari e koe ni ke kau whataha he ni pia moe tokot mbaleste ni koe a ka wako tutu whakatoa a e ako malunga tonga i Nusilani la tuongolea pia koe pule hiva pia koe sea o e komiti fundraising moe a komiti whasosiale pia koe aho ni la tu ko pehe ke ta whamalumalu atu pe i he lotu pia moe tala whakatapu na e kamata ake linta e polo kalama PMN tonga e aho ni ka ko lahe ngai mea ko toka ngā atu ki ai ko uhea ke ke kātaki ke ta kamata ke whamatala au liliki ko uhea ko ofi e tau katoa ngā pia ko ia ku whiawhia au pito ko tui peo me amai e tau paionia nolohe aturi ki whangatu pouniua pia pehe ke tau palesteni pala ofesa whaifekau na siri waka uta toi ngā komiti tataki e tau ngā aue pia pehe ke ngā hito uako i e ahoni ke he polo kalama ko ni uku amana ke ta whahoko ka waka tutuku ko tau aho e katoanga ia me aho whā ke aho fitu ko ia o sune i he te waki ko ia o e katoanga o pia ia e ngahi whatongia, pia moe ngahi whakamaama whana uk teuteu ia e tangata eik tokon palesteni, pa koe o ko whiawhia apito e mao e whainga maari e koe ni ke ma o atu ai hangahi update, pia moe ngahi tarifehu i me e tangata eiki a sea koe a ko miti o ne tataki a e whainga paanga, pia pehe ki he ngahi polo kalama ke fotu tu uki ai a e tau ngau e koe o amana ke tau a o atu kia i he maina katuu. Nā tu whamore mua ma aloa pito tuk taimi mai ko ilupo ke ngawe ahon whiawhia pito ke ke toi kau mai he ahon katai ko kouto ka ngā atu ko e katoa ngā o ku kamata ia i sune ka ko ilo e koe ngai polo kalama o ke teu teu mo e ngai komiti ko ne o ke toka ngā i katai whamore mai atu ko toka ngā atu he ko lawe i o kia i kamata o koe ki polo kalama ai fiafi pea o kia i fuk me teu teu ke whaho ko mo ngai komiti ke he whalai te ka o ki i whakata mai ange poko e ha ai polo kalama ko ni o whakahoko i he fiafi ni pia koe ni kamata koe ni hei whiawhini o ko whetoe e taimi e te whakahoko e ngai polo kalama koia ki mu ae patahi ki lewa ki he polo kalama koia i he whalai te kaha u. Mālo apito lātu.
2: Mālo apito Maria pe kou kore peke ukoa malo malo ati he talapatapu ne kamata ke polo kalama ni. Ka e tāma ke te au ki whaipia ki whakamaala ala e tūkonga kia i tau teu kātoa ngā mwe ngai polo kalama e hoko atu ia i he kamata he ahoni pia e hoko hoko atoi pia ki he kai ua ko kamata e katoanga ono whamanati ta whitu kuhu mahiwa o e apia ko marunga tonga a koe e fia fini o ku hoko atuai e tau polo kalama a koe ako hiwa pia mo yako e whaiwa ki he amanako ni ki whakahoko o e tau polo kalama ki he ahofa ki a whito sune. Ko ia kao tutuku toi pe wiki ua nei. Pia hakosia ai whatongia koeni. Ko ia koe taim tolu ai fiafi. O ku whahoko ki hea kolot whare ia. Ai ako hiva, whataha pia mai ako whaiva. Ko e te watu ki he katoa ngā. Ki he ahawha, ki a whito o sune. Ko ia koe koe ako hiva me ako whaiva ai fiafi. Pia ko hiri ko ia pati tahongareba. O tukupau ai ngahi aho, te tawakohi wai lorotonga wike, pia mo te wai tawakofai wā ki he te waki a whatongia koni. Koia ku kore atai kau tutuku, ke maulawa mai, ke tau teo teo e onhoi whatongia ua koni. Ke taritari aki ai ki nau tolu ho tau ngahi, ho tau whangatoko ua, po ngahi tofa fine, ko ngahi tamai, ngahi whae. Te naulawa mai, pia mi he tapa kolope, tau te pitokitonga, ke kauwhataa mok tau tolu he katoanga koini. Koe taim tolu ai fiafi, ki he apkolot whare ia, whakahoko ai ea whai hiwa, pia moe puna ke hono teu ke hiwa, pia pehe ke whaiwa koini, ki he teu e tau katoanga. Koe konga hono wa pe Maria ku ko fai he committee fundraising te waki o e konseti lahi e ka waka tutuku o fwa hau ko ia ki he api metatisi api loki metatisi ko ia ka inga otahuhu ka inga lopu otahuhu a taktuk mai pe anai Maria e tosila ko ia ku fai e konseti ko ni i he po flaite ka hau ko tahani mai a o me pe a oku na stufa tu pe na hito ki he ngai fai angalo tu i he kause tuata ko fai fikao ngai fai angalo tu ka koe fatongia ko ni e kao tutuku oku fate fito pe ti tau tolo kao tutuku ko tau fatongia ni ki fakato ngai tokon fua paanga ki hono totongi e tau ngai fua more ko tau pe ki hono fuesia oe ki katoanga ahe faa koni ko ia mo fatonga ni pe oku aku ia pe ngai fua more paanga fua paanga oku fie mau ke fai hana toton ke hui ka e whahoko le reho tau mai whatongia o koe ki to e loto homo u komiti sosiare ke tau to e ngahi teu teu ha mea toko ni pere o ku koe kai whamore ko toko ni o ku ne kama ka atoa o e tau ngau e aki a e ve niu o koe ai koe mea toko ni kono teu teu e whare koe ngahi mea rea ke tau ngau e aki o ku faa ko toa pei loto i whakamore koni. Koi au toi tau fwoi tatonga ta. Pea o kui ai whakatangi atu ki ngahi tau ako. O ku nara o ku tikake mou kau mai. Whenga maari e nia ka mou tolu koi ha e mea e ma. Ke mou tokoni mai ai ki he whatongia koni. Koe po whalai te ko whenga maari e ki ngahi tau ako. Nau lava mai e pe o whaiha tokoni. Koe konga ia o i tau tokoni, ki o tau whatongia koeni, mai korisi, mai kawaka tutuku. Mua whatonga e pe, koe taluen me waf tahataha, koe toki whainga maharien, ke whoki mai ki Nusilan, hono kātonga i mai ki heni whakaluku fua, o e malari hono kātonga i tau whitunga furu mahiwa, o e apiako maalunga kotonga. Koe ia koe i pe whakatangia te teke mautolu, o ku teo si ipe taimi, ko e tau wako whaiwa, e mo e tau wako hiwa, whai anai he tolu, i lafare ia, ko e fraite ka hau, o tau konseti whakaatoa ki ki otahu, ki api ki api siasi meto tise otahu, ka inga tonga, o ku whai katoa ke tau konseti. Na se pe ngai toi whaafi, na am ke ngahi whai angalotu, mo ngai funga waka, pia o ku e whakatangi atu ke teki mo tolu, ngahi tau wako koe, o te kai lava o tōrango mai hamo ngā ina si ko e whainga maari en ke mou kau mai ke tau whainga e whai ki kawenga koi ni ke lava tuia pe a kahi rien mahalo e osi hatau e hanga fulu pe e toki whoki mai e kā tō ngā ki Nusilani ko ia ku ko e tau wonga whai programa na lahi e ki mua pe a whai e tau kātoa ngā e hawha ke hawhito sune malo sekretari.
1: Mano apito la tu pa fie fie apito pe ako o ko fie fie apito ho o ha ke ke koni anga ito wako kapa o te ke ke na o ka o mai au ke fo ke ngai to wako na o si kole mai pe o fula hi ni ma fe ko na ta fo tu pe a o ye pe a ngai to wako ne na o fitu taki mai ko tu ko fa nga mali ele le ye ni ka ke la o fika fe nga pa anga ya ko ni a ko o ka o mai koutui, koe tola enima, mo tola enima, tātana ki pe oma wai inasi koe nuka manaki e tau tutong, koe tau tutong wha o si e nhangi koe e koe lau kia e tātai i tohon paseni. Aho oua me, koe tau totongi whaka osia pa tau oa ke kātaunga ka ke to ia e ha mo ua pe koha paanga ke totongi. Kai kehe, e la malelei i he tau kau whakataha. Koe toa sila koe au kwhaikia e tau konseti, koe fika walu hiva i he Fairburn Road i Otahuhu. Aia koe siasi e nihange koe iana e matala e la atu, koe siasi nukiroa koe siasi fuakakata e ngata o ke nani. Aia u whaifekau ai a e ex-student, ko whaifekau lute pole tu hoko. Pa ko ia ka ko tutuku o ko si teu teu e he sea ko ia o e ngo komiti ko ni o mo wiputi pa mo fa ma ma fa na i he fia falaite a o ku na tu fa fogeni tu fa fakasiasi pa ko ki mo to ko fe pe ha asiasi o ke ka ki ai ai ka wa ka tutuku tong high school o ku ke me ai New Zealand pe a ke fe tu taki ko mo se tu ata pa ko mo fa fe ka u pa ka pa o ku ka ke na u me a mai ki na to me a mai ko e ke tau katoanga fiefia i he fia whala i te. Lolo tonga ko ia ho tala noa ko i ke ngahi ako tutuku ko ia tō wako koina tika ke nao kau mai. Ko kou lawe i foki o ki ai e tau sponsor fo o. Ko e tau sponsor foki na tau fofoa ma u. Ko e tau katoanga foki na tau kole sponsor ke ngai kautaha. Pea o ki ai pe ngai kautaha mo ngai poate u kau ki ai e kau wako tutuku. Ai ko tau fofoa sponsor, ko e gold sponsor pangai valuafe mi he Langi Marie Health Center. O ko whanongo atu hange na ke mauha platinum sponsor ki i whakatau ke i mai ki he tawhaaki ko ia.
2: Ia, malo e seitak. Awa e wha malo lahi ki he tau wakatutuku o Timaru pambo o Maru ko hi ko e sponsor ko ia e tau katoa nga ko e tau ako ni unau unau sponsor e pangataha manu ko e tokoni e tau katoa nga ko e whamalo lahi ki e whaifikau ki ana tiki ata pe pehe ki a ki e taha e kau memi papuate ko ko sina mano la tu i he ngāo e lahi ko whai pe aku tawhamu ka o tutuko ko e loto e Newton ke whaki tau ngāo e mo e tau teu kātoa ngā ku kai ki tau ilo ai anga tau whanoa mo e hala whanoa tau whou ai e pe te tau au ke kātoa ngā hoko nā mo e walu noa e tau whou o kai ki tau ilo aha pungpongi ko e whainga maari e ke tau kau i a kātoa ngā pe a tau tokoni ki ha mea ke whai mai aka tutuko o ku ko whainga maari mahu inga ia. Pea au whama alot ki he tau ako koin, pea mi he motu ma mao me sau te i he tokoni kotoa pe ko mo whai, pea mo e loto me te veke ke tokoni i ai ngā ue koin, mo e amanaki le rei, ke tau whaho le rei he tau whatongia ki he kauka tutuku, pa mo ki nga tolu kotoa pe au nga ufolau mai, pea mi tō pereanga. Koia ku mahu inga hoki kauka tutuku, mea whapanga ko hui tau sio whaki ki a tekina tolu na wholau mai ke oa na taimi ku na o mai ku tōnoa na amanaki i he kātoanga tau whai o ku tau ngari kātoanga pe ko e ia haka wholau pa mi tōpure anga pe a ku mahu ngā pe ta tani le rekina tō ko e wai whamalot ki he rang maari pa pe ki he ki tau wako koen mi he Ot mo sau te na na whai e fu sponsa a lai koni. Malo a pito.
1: Malo a pito. A tu ko e kouftu ka ki whainga maali e nge ui atu mua e whanki tō wako ko e ni na e osi na teke mua e tau ngā ue. Aia ko e kamata i tise mai tau ko osi na e kamata mai e totongi mai ko e mea ofani maa fe na kamata mai e he kalofia maa fitu ono. Kalofia maa fitu ono, mui mui mai kia e funga kawa walu noa walu taha, hoko mai kia e tau koula, taiva hiva tolu, hoko mai kia e to uako e taiva fitu taha, hoko mai kia e aulola fitu hiva, hoko mai kia e likaola walu ono, pe ki he toua ko e fitua, pe ki he huli i paini, ko e toua ko ia e walu fa, pe a hoko mai ki ai e heilala walu tolu, pe ki he toua ko e tahiva fitu noa, hoko mai ki ai e fa i mata koula, ko e walu taha walu wā ia, pe ki he toua ko e tahiva hiva fa, pe a pe fo ke toua ko e fana fana ola, ko e tahiva walu ni mā ia. Pe a o kua wakai hifo ki he taua kau ni, e sea o ki ai e tō taha e ko sio na tonga na e whakahuma e panga e taha fe tupu kau ka ke si lawe i puka tō wako fe ia ia. Pau ki ai pepa bo e whanga ki i tikite tāo taha ko o si ma umai ka ku whaampe ke te whetu taki mai a sio na ko hia ko e tō wako ko ia kau ki ai whamalo atu. Ko e koe ngai tō wako eni ko o mai e nao tō koni ki he tau ngā ue ko e na e whakahoko. Pahange ko ia na e lau ke na e nawe ke sea. ko lava ai ngai totongi e tolu, ko e totongi whika whae ni ko iau whaa osi ki ai. Ka tak pēsea ko whaamu ke ta hiki mai ki he polo kalama. Ta hiki mai ki he polo kalama, ko lahi apito e ngai whehu i ki he polo kalama, ne ngope nei o atu eni i he ta polo kalama. I he ta polo kalama whaa osi na ke tana noa ai whika waki mo cultural evening. Ka tak ki o ki ito e ki whakatau kei mai a nge ko e hafua e mea e whakahoko i he cultural evening. Now, tau maheni foki ko whakafeilo aki, ko meet and greet, ka whewe ngahi chapta ko wome me muri. O ki ai ha, ki whakaiki ki ha ki furihi he polo kalama, po ke whakalahi polo kalama ke nao mea mai ki ai a hon.
2: Malopito, Seitari, ia koe cultural evening koe koe tau po whakafeilo aki ia pe mo ki nao tolu, ta tau pe o ki tau tolu ka kututuku i New Zealand, me ka wholau ko tau pe ua mai mea mei topuri anga. Pero fenga mari con u atabia. Atake ka folau poka ha setta pe wana fenga item fra hoko i he pogo ya. Ko fenga mari ia ki he ki ha setta ki ka pa wana item te te mai. Au lava pe fra hoko mo ia i he pogo ya. Pe hage ku ku ai mo ki kore pe mi ta ha ka u ka u to le greka o ka u ka o tutuku. Ke ai mo hana ki kumete pe aku ata ata pe mo ya ai pe ai ki ke pe re ai ke ai mo ki kumete ka batonga e re re pe mo ya ai ke te na tolu ko o ku o na ula ba ta fa ko ya ka ko no fa ka ta ko pa ki ta ka ko to pe ka pa ku ya ai ai te mbe mi tonga a se ri ko Hawaii ko America pe ka pa ko ai pe ta ha fi ai te mi to ta ha pe ke ke fa ri ari o ku ata pe pe mo ya ke prahoko i he pō tōpure luluk, ha whaa ia o sune. O kukamata kātoa ko ia, pia mi he ono ki he hongful māua.
1: Malo, malo apito. Pia, pia hoko atoi pe e tau polo kalama ki he au whalaite, whamanatu atu pe pong pong whalaite, ko ki moutou mō mea mai me muri, os māua toho mō ngai tō uako, ki motol mo mo ngai polo kalama pe a kuia e ngai fehu ime me muri ki ngai tiki te polo mo e whaiki ki pe he pe a ko e kutari pe na oamengi ki aisea ko e tau tutu oni na tau kamata ki te ke fetu taki mai ko to uako ko nao tō te nao toka ngai ko e lolotonga ho mea mai ki he ni ko e polo taim ta tau pe hange ko ia na e whamatala mahe sea ko e ono e fiafi e polo pea e tuk pe mo e polo he taha ua. Ka koe uhinga koe tuk e polo he taha ua. He tau malanga ki tau tole tokona ki. Ko usia fo ke taime malanga sea, o ku whawhehu ia mai po kame ufu pongpongia e malanga ke hongo fulu. Ka koe ilo i koe malanga o ke ke kamata he hongo fulu. Whatau kei mai ange koe hai uhinga me tau kamata he hongo fulu. Pea osi e fwoi haua pa tau toki hoko totone malanga. Koe hai me e whakahoko i he pongpong tokona ki sea.
2: Malo abito wa sitari pea ko van pe ka o tutu ke forma la la pe ke ke mai no tutu ma la pe ko tai menu ki mo mo ko ea ka ko ho ko fulu ka ko hiva ko pa ko frava e fare lo tuia a ia me pe mo komit fano fono fo ke teu teu na pe pa mo na programa ki ka tonga ko tai me ho ko fulu e ka mata i praise and worship ko praise and worship e tatakia e fai whikau sai a whaamasa nai ata pia mo anateki ata pia mo e kau fai whikau kehepe pia mo e konga e kau koristu tuku tena o teuteu ai praise and worship ko e hau fulu mātaha e kamata i tau malanga ko e hire malanga e fai e ki ATM ki whataha ATM e tataki ia e he kōsiri au pia mi tonga pia ka hiri ia pata mtoki hokat ki he maumea tokoni mo tokia hanga fa me ite ai e te fa hako ko to ai tai ni ma me tokoni hota
1: mali e fa mata la sea ai ago ngai ai te mi ka pa ia chepta ai e to mui me fa la ite te na lav na to tok fai vai to na ki e
2: ko yo pa pa ko te ha ha ga chepta ai ago o ku ia pe mana ai te me na to na te te pe to na ki e e lava pe moia que fra mu pe sentari que ta mea ku ku loto na etari he comic sociale pe oka ke mau fuam ki te whai hanga hi ai temi poka I hilo tonga tau polo.
1: Koe
2: whaamu ka whai ai tem peta. Pe tuang e whainga maari e ke fie fia e ka waka tutuku pa mo ki nau tolu o ku nau o whaafi mai ki tau kau fuataha I he polokarama polo. Koe ka whainga maari ka kua ai temi na ke teu teu mai moe ka bane e lahi o ku ua e aho ka ato pule lulu pa mo e tonaki. E pa hokoi e ko fam be ke tuang be e po fa te po ko fa e polo tuang be ke fi fi e ka ko tutuku ke mahui ngā mahi e hana te te polo kalam ko ni ke polo kalam be ke tapu ka fi fi e pe a mahalo se e se tari ko ko ko ko ka e ke tonaki
1: malo pito o I he rotonga tano e tona ki ko e tau tangata malanga foki ki he tau ni ko e palesteni ko e kosli o whakatoa e. Ka ku koutui pe ku kuha alau ki he polokalama ko ia e pohiva pe mo e polokalama e malanga o ku rotonga teu teu e tae nimi e.
2: E tau polokalama ko ki he ki ano malanga I e, aho I sāpate ko ia ufai I he tona ki o ku teu teu e hiva ko ni. Pe a te ua I mo ngahi himi mo e ume ka uo ka atoe tona ki o te te ua te tai nimi pe a mo hiva koni kou whano te u e nga te ngā ua pe e ke tau polo tu e po sāpate ko iau mahuinga ke tau kau kotoa ke mahuinga pe ke a hiva tolu pe wha ke te te ua ke tau kato ngā ke lava a e whawa ale soni pe mo e au au e maraka e aho e tona ki pe a ika ingata I o ku lava lelei pe mo e katoa ga pōlotu e pō sāpate.
1: Mano, a fōwhau pito. Se a kuku tokanga atu pē, ka uhia foki o ku iai mo ngai whehu ia o pō mai, ko hame o kike tau tōku malanga I he sāpate. Ko hame o tau malanga I he toko naki ko e aho e malanga ko e aho sāpate. I whakatau kei mai mua ki he fo I tūtu uni ko ia nā tau feloto I ke whakahoko.
2: Malo pito, Maria ko tui pe ku mahoi ma peke tawhatonga e anga no malanga I koe ni ho tau aho ko e katoa ngai a mai koris tutuku pe a ko e ngahi whaianga lotu o ko e geha whaianga lotu lahi whi unga ia ke whakahoko ki ai he whemau pe ngahi kainga lotu ia ke nau te lotu e mo nau tolu ko e sāpate ko ia ko sāpate sākala me niti ia pe au whakahoko he ngahi whaianga lotu ia e nau uau sakala me niti pe a oku whafofu ai komiti he kake tau hao tau tolu whakataha pa mua kāinga lotu I ha whaianga lotu ke whakakata e whatongi e koni e kone ko whaianga lotu lahi e kua pe ko tuinga papai pe pe a mo lotu whare ia pe a koe whakaukau whapata pata taha peni ku mawau ki ai ke ke tau malanga I pēr tau ahau e hatona ki. Ka tau ki iopo, tau ki kawati ki ngahi whaianga lotu I he a sāpate, pa tau pe whoki mā pō lotu I he pō tōna, e pō sāpate ki apko lotu whare ia. Ko ia ku, ia kore wha mōre mōre atu ki kawa ku tutu kūpa, pe ia ki teki nāu tōru kotoa pe, o ku mātunga pe ngahi whai tutu ni, ko taimi, pe a mōi whaitu ki whahoko ai. Ku whaampe ke tau loto lei pe mua tari ono o ngā ku mahu ngā pe ke tau marangai aha sāpate ka oku kai whaitu whiunga ia lai whiunga ke tau whahoko whakatahai pa mua ngahi whaianga lotu ono whahoko e oa usakara meri ti pa mua marangai ho tau aho ko ia Maria ko tui pe ku oku tari loto lei pe he kau he kawaka tutuku ngā he porokalama koni ko whanau teo kono hunga ke ua nā whaiwhiare ko whipakupaki he tau porokalama pia mō ngā hi tūtū ni ngā hi whaianga lotu mō ngā hi whunga waka pia ke hoko ha mau mau
1: Mālo, Mālo Apito, Lahi Apito ngā hi fa mala ala na ke fa hoko mai a ni ba ko hawi nga pito te te fok mai pe hawi ke wa me ka pa ke ta ta e dinta pe a o o te o mai hanga hi information ko tu ko e fo inga u e talo tonga no fo moi hata ni mi ko e te te ke ta lele atu o fa ka papa u i mo ave a fa fa ko ia e guest of honor e eh? Ta nga u ke hu ka u pe a ko ne mai no pe pe te ma post at leva i he Facebook mo ta ke nga to u ako ka upulotonga folau e tau palesteni o ia ko la atu pene o kumangau e ke whakahuka te whakifatongia ko eni pe amo tokoni foki ki he komiti social pe amo e fundraising ka ko ia la atu te hameo ke tokanga ki ai ko siope ke tataimi ka ta whakaosi ka e tuko maha ki tu waki mea rinta
2: Malo apito, Mari ke mea whaasi pe ko ko whamalo te kako tutoko ko e con alahi la fatonia por la capa maya y por la mano total que faltan y peni o todo el beta fue pimenta de la cacato otra fatonia que en agua o que fue esta con pero o que a cole que la hito a co la y fue a lot de la si tu fat que hay en la hito y fue a con pero moque motor o que y hay a manato ofa que a co fa en meta apikoi nei tutu e māma o ku tau ki whanonga moia i he ngahi ahoni. Whawhiawhia hoki koe te whanongo i he whanongo o i wiko osi, o ku osi ai e ngahi Fungawaka, o ku nau teo maa whana, o teo aki nau konseti ke e nau whinga paanga, ke toki o ange pe moia i he pōwhalaite. Hange koe whanongo na e whai e pōpulerulu ki he ki sestonga tawataina. Ko e whanono, e sestonga tawataina ko tope o kalanin, na e whanono, ko e nau kalapu konseti o kwhaia i he pōpune lulu o tātolu o me, o kwhakau kotoa ia ki he holo mōga o rime, ki hala whābona, aia ko e whanono o ia, ko o kuhā mai, o ku iai e māwhana i kau koristu tuku, ke whakahoko ai whetone. Ko e haoni whoki o ku iai pe mo e konsetia ai shes metatisi o Manu Lewa o whakahoko ia e haoni ka konsetuko ia ko e pule lulu o ku kawai pe mo e apkolos whare ia o e nao konseti whakahoko ia po pule lulu ko ia ku iai whakatangi etko ako tutuko o ku tātai i pitaimi pe lawa hatau whatongia ko eni ko e mea mauinga lawa mai hatau ngahi tokoua pe me to preanga o ku ta vieni ke ta ta lei ki na tol pa ke fa ko lei e fa to via koni ma e abia ko malu nga toma ko yo ta un masiva pe ke fo aki ka ku ma o pe e ta lo to aki e nga o kon ke la fa kato pe ke ta fa i pe ta lo rita ko hi ke la ba lei e nga o fa ko yo fa malu ki he ka wa tu ko to pe o ku mōmia mai ki tā polo kalama, mō i tā la monu atu. Ki he ngai whae ka tō pē. Ngai whae ka tō pē.
1: Ko ia, whao se pē tā popoa ki tā la monu ke whae malo nā turita e rinta.
2: Ko ia, ku whawhongai atu a mou komiti ngā ue, e popoa ki tā la monu ke ngai whae ka tō pē. Tau te whito ki he Pioneer, lorohea tō pōniua, ko tau whae ia, o ku tau kinofo mo ia i New Zealand, o ku mawhatawange pia mo kerese o tua ke whafono iwi ki mou tolu, ko hui ko te waki, o e whamanatu, o e tauanga ngai whae e pia mo na waifatongia i he rota whare a whamiri, ma u whatawange peke mo mao wha ahu lei a mou pongina, pia hako mai a ene keresi o whapulupulu ki mou tolu. Malo apito.
1: Malo.
0: Malo apito e Maria pe foki ki ala tu o molea ono fa hauke polo kalama koea tau tok whelo ngua ki e polo kalama hoko Malo. Ko tau taimi kua ose mini te wa Malo me he taha te tau hoko e peke e polo kalama koea o ku hoko ai a koe polo kalama e ka o wako tutuku ko li sisia a tau taimi.

0: Abu toki hua rewa ai tau aron bihe matanga. Whie lau he nai whai hono whakarikes. Whie lau he nai olunga he kariloa. Me koe daimi enu abu toki toho ai e pui pui, kai hā mai e fofonga o i tauanga ai whai. Io, nai kai koia nai kaila ke tala ki tuka. Ai whakarikesi nani whai. Kako ene tamāku o fotu e kātoa ngā. Ke whakaea ai tauanga ai whae. Oku i kai hāmai hono fofo ngā. Ke ilo e he kātoa ngā. Koe mea tatau ka pau e hā i kai kino kino i fie. Ai fotu ai tamā i he kātoa ngā. Pēko ene mō ui o kui kai ke whakamatāra, nā e whai ha whakakoloa i hono whakarekesi. Pēko hua rewa, i e teki nā utoru i he kātoa ngā. Whie lau, he nā i kai ha kariloa e whakaolonga ai. Whie lau, he nā i kai ha ane whae ke whana whana maana. Ai koloa le. Koe uhi, koe fie fie o e kātoanga. E tala noa i ki he anga o e whakarekesi nga e whai e he whai. Koe whora whora me he kōsperi ki a pōngpōngina. Koe kōnga o ngā whakarekesi nga e whai e si sū ki e ne kaua kō. Teu teu o e nau māwai. Nā e tāka tū pea pupu tuu e kaua kō. He wholofora na e whai e si sū, kua toi si pē e ne iate ki nau toru pea nau mā vai. Koi ho haa na e whai e pita ki mua. Si sū ko mau tuku ai mea ko toa ka mau mui mui ke te koe, pea ko ho o alu ka mau whee whee. Te mau rawa whee whee o whakahoko hapatongea. Ka mau he i kai teke i heni moki mā dōt. Pai atu e si sū e ne whenga ke whakawhiau honau hoha. Ka whi mai whenga si sū ke whamadala ko e ne whekau aki mo e tā mai o ku uhinga ia o ku pehe tofu pē e nau whekau aki. Pene ongo tene hiki mea tek nā dōt. Ka kapau te nau tui ki a Sisu, e kei hoko atu pē mā whāna o i nau whakau a ki, e ko Sisu o i he tamai i. Kono fōra o i ahon, o maho inga ia he wēs hongo furu māni mā. E he e Sisu ke ne kau ako. Ka pau o ku mou ofa ki a te au, e mou tauhi e ku ngāhi whakau. Koe taha ene o i whakahino hino, hange ha whakahino hino ai whae ki he ene whanau. Ko si kakato ai whakarekesi ai whae ki ene tamā. Whahino hino ki ai koe hae whikau, te nau whai i he mo ui o hoko atu aki ki honau kahau. Nā noa si si ou. Whaamua si sū ki ene kaua ko, ke nau hoko atu e whatongia ko ia. Ke nau whai e ngāhi whikau mo talatalai whare, ke nau whai e ngāhi whana whana mea na e whaka olonga ki ai ki nau toru e kariloa. E taimina ane whai ai ho nau whakareke si. Ka pau oku nau ofo ki e te ia. Kono whakarea taha, ka pau e more ai ofa ki a Sisu, o ku more moia, ha whainga maaria ke tauki ene ngāhi whikau. Me ka pau e i kai te nau whai ene ngāhi whikau, o ku fūfū naki ai pē tau anga na e whai e Sisu ke te kina tau. Me koe whamadara ia o whanau tai ofa ki e nau whai e. Koe korisko sia tau tai, o walu ofi ki he walu ngō fulu tau ene whanonga. Koe tala noa ki he ngū, koe fitu ngō fulu. Pea ka lahi, koe walu ngō fulu. Kwa ofi atu, ai whae koe ni si ene whanonga ki he tau o e ngū honoua. Koe whae koe ni nāne whae hono whakare kisi. Nāne whakaolonga e ne whānau he kariloa, pia whana whana ki ai, pia whakakawe inga, ke keresi ia mo kalaisi ia e ne langa ki i tāne te. Hange, ha whare la lawa, nā e whai a lalanga mo whakamau pē ki he whare la lawa ka koe whoro whoro ai o tua. Hino i aki ene tamā, pia mo ene amanati. E iai e aho tene whai ai whadongia nai uhinga ai ahono whakareke si. E whamatala e matangana mo i kātanga whielau. E nā ne ako i he korisko si a tau tai. Whielau he nā ne orunga he kariloa na e whakaurunga ai. E he whae koni. Tangata poto. Mahalo pētu ia e taini. Ko tala lāku, lāku e kakai. Ke he kauako tutuko e korisko si a tau tai. Na iai ko a hawha e. Na ane whai si o nau whakareke si. Ko hoa a kehe ai ai mea ko nau whai. Pea moe tuh. Ai whanau na e whakaolonga he kariloa. Pea oku tau whakamea pango ia. Kaku whakakoloa mau pea e taimi oku tau whakamuai. Hange ko taratala i whare na i whai e si isu ki e ni kau ako. Ilo ki nau tolu koe kau ako, koe nau whiofa ake. Koe nau ofa ki a si isu, koe ia ai whai ga maaria te nau rawai o whakaha ai whikau na i tala e si isu ka te kina tolu. Pehe tofu pe, pea moe korisko si a tau tei. Ka waka tutuku ko maa roa tau a ngā, iho tau ngā he whatongi a. Koe aho ane a whi, nā e e, wharāra pē ki he tokoni nā e whai, e ka waka tutuku. Koe i ai pē he ahon, e ka waka tutuku. O ā te a roa e korisko si a tau tai, e he whanwani. A kou whamana tu atu pē ho tau ki a konaki ko eni. Oku i kai ko aku walo ki eni. Koe whaka tau te hina pē o i whanau. Nā i whakaolunga he kariloa. O i korisko si a tau tai. Whai ai ho tau pene pena. Whai ai la langa i tau mo oe. Iai ha aho ko tau hoko. Koe ka kai ko tau whakaea ai kresi ia mo kalaisi ia ai mo ui. He koe kai ko tau whanonga a ko ngata pē i taimi. Ka ku whai a ki i tāni. O wharahia ke te kumo tolu tangata poto. Ka mai, ka waka tu tuku ko tau pē o e koristo si a tau tai. Whadongia ku mo whai. Ise whanuani. Ho tau whadongia ki he korisi. Teigo ia be, tangata poto ko fie puke whainga maaria ko eni ke whai atu ha tala monu. Ia tu pou tua fiusati. Ko taha o e ngahi whae kone ke inas i he mo ui ta kone tau reka reka. Kaumwa a e ngahi whae ko toa pe pa moa pong pongina pa mohono mahu inga. Wo whama nadu ai, ai mahu inga o ngāhi whae. Koe whae, koe tara noa ke he tau anga. Koe whae, koe tara noa ke ha taha nai noho pui pui pe. Koe whae, koe toko taha ia nai mati. nai fuaki e ne tau atai, nai more e ne tau atai nā. Koe uhi, ka e lawa ke whai hono whatongia, ke e ne whaa nāo. Āraga unga e tauhi hono kuse whaa niti. Ka konga lahi oi whakarekesi nā e whai i he reke ai whaa e. Nā i kai ha kaunga ki ai, ai tamai ka koe whae e pē. O ku tau ama nagri re re, i a whānau, te nau fotu hā kino kino i whia. Pea mo ui mai, o whia whia ai, ai whanonga anga o taimi. Ka ko ha whae, nā e mate ia ki hono whato mea. O ku pehe e mau taramonu watu, I ngāhi whae kotoa pē, au mā e ngāhi whae kotoa pē. I unau whanongo mai, ngāhi whae kotoa pē, ai whanua, i whanua ni ka mā tonga. Wau, tala monua, ta wanke mō mau, ha sāpa te whae. I e whia, i e avongongina, pē ku whaoa, Le vai malanga ka utau atu. Paro tanga ta potu.
1: Whamaro lahi atu au pito whaifekau, ko hui ko e talamonu ko ke whai mai pe mai tani i tini. Pe mau ofa atu ka te koe, ko e ngā ke whaosiosi ai ako koe a ki ho tūnga toke tā. Pe aku mau whiewhia au pito whaifekau ho mō kau mai, pe aku mau whamaro atu i he talamonu ko ke whai mai ke taungahi whae. Ange koe pōpō aki ko ke whai ke taha e kau pioneer, e kau tikonesi, ka tupoutua. Pe wate whamaro, pau tau whiewhia, fok fai fie kau he tau lau kau aki ho tau apiako apiako si a tau tai koi ke ngata pe ai koi fe huhu foki o tonga ai tui ko Queen Charlotte pe a koi kuini na ne whakahuafa ho tau api pa u tau lau kau ai ho tau hingoa ko ia koi whakahuafa e fe huhu o tonga pe a u tau pole pole i he ne finangalo lelei ki e teu i ha hakawa ko tutuku ko hui ke whakato ngawe i a e fonua pe a moe ngai family pe a moe ngai siasi pe a u atua i whaifkau a e talamonu tawange pe a moe otua pe a moe whae gu ne taufe tuku mai a e ngahi lelei pe a moe ngai monu ia ko toape ke te lawe ai ka umaho hoa mo si o family pa me tanitini ko hui ko whakao si osi mai ai whatongia ko ia ko teu i ai koe ko ngā ke aha time ko taufe loa ki ai pe a ke lava tukitonga ke whakakato ai taumua nei o mai ai koe e hisi a si ke whonuani pe au pe koe tau ki whanongonongo pe e whaife kaun koe mahi na foko me, koe tau whamana tupe e ngahi whae, kai umaa e ngahi tamai, ko lava atfogi e tau katoa ngā i honoa koi e tau whanau, ke teo e tau whame, ko a pong pong foki tau tala monu ai, pia koe tua pule lulu foki ku tau katoa ngā i ai, ai ha ele hake i he tua pule lulu, pia u teo pe kau kolisi tutuko si atou tai, ke tau kau wha taha pe hono whamana tua, ai ha ele hake i he tua pule lulu e wike ka hau, pau pehe tala monuat. Ko e hange ko holau kwe ni ku o meime i walungo fulu ai api e whaife kau. Nā tau teu foki ko tau whaleako ko ia ki o tau tau fitu ni mā pia neongo ai tau whanonga hake mohifo i he teu ke whakakato ai langa ko ia pia neongo nā tau amanaki ke fitu ni mā ke konferenisi o e tau ni pako ko e tau fitu walu e ni ai api ako. Ka ku tau whanonga pe koutui e toki tau tok share proiti pe e tau ki procheki ko ia na tau amanaki ko ia ke fitu ni ma ko tui e toki a umahalo e api a ko ke valungo fulu ko mau maalie ai ngahi fatongia ke teu ki ai kage he five kau ke tau teu pe ke tau flau atu i e konferenisi ke tau kau fataha pe i e mahina ko ia ko sune ki he hufi e ta uangi au ko ia e katoanga e ta uangi au e lotu Pia mahalo ko tau ki whatongi a hoko pe ia pau atu ai whamalo. Pe heu whamalo atu rinta malo ho mō kei whie mea ngau ea ki maltol ki o maa mau whainga maari. Ke whakahoko atu ai tau lotu whalufua ke kawako tutuku. Pia pe he ki he kakai kotoa pe o e fonuani ke tau lawe he ki i whainga maari e lotu whawhetai. Ye aha koe ni. Ogu toi pe taki minichi e whaife kau. Ke whai mai ai pe ha tau lotu tuku. pako ngai popo agipe na kuge fai mengai tala monu pau tau lave koloai iho wan.

0: tea na ia e foki mo da sala hele le o atonte Australia seri tania sisi ti pia mo se keri sari wa tasi mani telefoni. Kau fokonga mi kai nga tonga ko tope mo e community ko ia o vahenga Queensland. Ka se se ai tartari se se a ahona mautu I ko e hawa e fonua pia mo se loaksu se se a longa e whanau mo e nau se se a na e hokoatu ai ha ere ki no se la. Ko ta foki o e tu ki mo amau inga ko fotu I sene e Melissa Moken ha klupu a komakehe ki hono toka ngai kena e ta whaaki ki he loto ngalo ngalo peko dimensia ki se o tau ka inga tō regreka o tonga o sene ko whaka au ke lahi mai a ene hoko pea ko e a komakehe ni ke toa lele iang e hono tau hi o e foko utuani he ko e ko ngalahi eni o tau tau whatunga motu a A se ono toka ngai kina pe se tau kau tore kere ka me kawawa u e ki tau tolu iho tau ngai a pi. Ne ongo ai ngahi nofuanga o e kau tore ka I he fonua mori. Ko I ai foki pe amo e kau tau ke ngā ue, pe amo e poto I ngā ue o nau koa kau o tohoni ki he ngā ue ni o hange ko Montana Luani. Kalistoni tu tamake mo Mark Tonga. Pe a tohoni pe ki ai e kau tau hi pia mō nau ngāhi whāmiri tonu I he polo karamani. Kua whangi mā pēpō ki tā tōru e ōwhaka komate, ai ui mā ni ona o tua koia ko tau whoa ki pēa na e pūre pē ki ai mō au niu ki he e tau mō ui. Koia ko pekia ai mō ngai tāta o tonga ko whaifu kātu ka tāsan harea I tonga pēa kua whaha ere o tu uta ki sene I āpule lulu. Ko tō rāma tāo tāo lahi I he mala e o e teolosia, talaki o e o tuā pē mo I lo whakatohi tapu. Ko e tufunga lea I e whakaukau lo loto, I he e tau ngāhi I lo, tuku whakaholo whakato ngā mo e pasiki foki. Na ane kamata I e ngāhi tānaki pē mo e lukuluku whakaukau, ki hono wahe wahe ai tui whakateolosia ki he tala noa o e Oceania. Pea nāne tō e whakai ai foki ai lau o e tohi tapu. Pea mō whakauhi ngai. Au makatu ungai ni he nau ngahi au sia I he lea pea mō e tala tuku whakaholo o e o tuā. Neo ngō o ku where mō pāko e ne ngahi ngā ue lahi mō lelei pea lahi pea mō e ne ngahi tohi na ane whau mō edita I o lakahate I he tohi e te au tuku. Pea ko e toi kufunga rea tō ngā foki. Pone more atu kua mapaki ai whāka te tolonga mo iloa e ne ngāhi ngā we. O ke lau marelele pe ai hoa koe wisa o whaistau polo fesa mo ne kamoe o whesine e a koe whaistau whakene o e siasi Wesleyana tau adaina o tonga. Ko la wā kua lava e saka angosia a te mālo loa koe kalau ni e o kuha pēmi he. Koe ofa mo se kama mamahi mo oni ki e tangai paste ni o se asu tina tawa taina tonga pai te kau tobe tā te vita ko e habea a te ike ai ringha ngana pea mo e whamiri kora pe pea mo e siasi. Ko ia ia e ngongo whakalolo malai ko hoko e ni ane api ne ongo I wawa ulahi ka oku whaliri whau ai sana I e hute pāneti a hono waifi I haane a filau aki pea mohono hoa mo ofi fine ai a pea na e peinga o fine ke ta ofi ka na e ikai ke malawa pea mahalolo e pa, e pa eni ka e lawe lahe o fine ka ke he koe whalirifu au pito ni hoko a manaki hoko e sapate sa e ka koe whakakate taha noani e toktu watue e saha o fataha pea moe kei whakahoko koia ai whakatotolo. Kaike te hoko atu whaosi e tau o ngongo, a ke engahi ngongo e ni whakatu atu mi tonga eiki. Ko tuku mai e ngongo whamakuola e le tio, e hiki ai totonge uhila, a ke a peseti e tolu ni ma poe ni valu. Ko e totonge motu ana e pangavalu e seite ni ma valu, ka ki he totonge fo ou, e ihe paanga e te awa taha senisi e ono tolu. E tō hiki hake pia mo e totongi lolo I tongani aki ai peseti e ni mangko mahiwa. Halai ai whapuponga tonga tapua e whamau angalahi i he whakailo ko e maumau i e lao ki palealea. Kore he whakailo ke toloi ai tūtumini tai oreva ke osi ai tangi si lai. O kulo tonga lele ai hopo koia e whapuponga o ewa tahataha ki hono whakailo maumau e lao ki palealea o tonga tapua i e tukua ki i awa ai whamore i e whanga ewa mano. Ka koe ewa fika tātaha o tupaki ia ki he bribery. O te foki ke tala ai tutuuni hopo ai whakofonga wawa o hongfuma ano i he whakaila koe bribery pe. A kai hao ai whakofonga tōna tāpu viva ki he whakaila koe bribery ai pe. Ka oku te eki mahino pe oku tangi koa ai tala tala ki. Ko whakawhisi ai whafonga niwa konfurma fitu ka oku tolo ia tutu uniko ni ka uolewa ke mahino ai tangi i siulai. O kwa manaki fwke hoko atua e ngai whimea ake wharealea o tonga i he kamata anga o wiki e tolu ke maina ni i a konfurma walo. Ko e whatongi a mama fwko ni o e wharealea ke nao tonga ngai ke na lahi ke patseti aia patefa nga ngā ki tāu whapanga fo o oi wāpe wāno, moi wāpe wāfitu. Aia e ngāta, ai tāu whapanga loroto ngā ki he aho tolu noa o sune, aia koe mahina katuu, aia oi wāpe wāono. Nā e lawalele i fōki a hono tāpua ki mno whailo ngā i oi katato, oi tāu hongfu mahanima, oi a... Pefine business tonga ko eseta tupo niwa. Ahono kalapu iloa koe noti rupi ka oku iai foki moi loyo pizaria foki. Pea na ene ai apolo kwa whanoa paonga pea moi kau whaafe whalanglangi tō lahi. Ka pehe ke radio TV oi live stream oi af a normano pea moi propcom FM walu fitu poini ni ma. Pea moi kau taki o ngai pisnisi ki o tonga ni. Ko e seta tupo niwa ko e finisisi ia o lorohea wawa uturi ki whanga tupo niwa pea mo sitiri tupo niwa o kolofo ou niwa topu tapu mo loro halai walu. Kwa malo pe ai kaunanga koe ni ko ni whalele pisnisi mai e pisnisi iki o tonga tapu ni pea atu ai talamono kete i e kaha ou. O ku lorotonga i tonga ni e si o tale ki ta pure o e kautaha pākitohi koia o e Twinis o Australia ana tui anuku. Aia nā ne lava mai o launch mo whakahu o whakata ai tohi fo o lau konga e whanau o ki ilo ai ni koe hina tale la o e whaweni a lupe o lo latai la kepa. Lorotonga i nei to ngani nā ne lava atke ngai apia ko lahi o whakahoko ki ai e ngai tohini o pāki, pea nā ane whahoko ai pefoki mono fwaki o e ngāhi māma koia o kune mea o fwaki. Nā kumāwhai amare e fōla wātu i ahapule lulu o feilo aki, pea moe pule ako o akfo o pātere valu siwa ki e tokoni ko ini a twinis, pea o kune toi fwaki e pefoki ki api ako akfo o o e ngāhi māma ke tokoni ki hono fwa māma o e ngāhi loki ako pe u feitu u i he api ako o firma o viviri ki he māma. O iana e whahoko ane afi hatoko ni whahoko tatawa i pe ki he middle school o ngele ia. Ai o kau he ni pe amoe toko ni o hange koe missing for, pe amoe eliminators, toko ni ke whanau ako moe whanau e kinao tolu o pi aise o nao ngāhi whakoutu ahu whanga i he watapu. O ia kua fuake atuai e ana te onoku ai mea o whani ki he whanau koe ni o ngere ia. Io oku ofisi poki ai twinis i one way onoku alofa, o whataha moe ofisi onota o kete ko so se fina. Pea mo ene kautanga ko MRM Foundation tō ngā. Aia oku nau toko ni ai i tō ngani i ngai ta whake ke he o i kau tōre ka moe kau wa ua u. I ngai se vesi toko ni koro pe oku lawa lele ia o whakahoko i tō ngani. Ko e pule mai menetā ia ki ai ko lau aitu tupo niwa pe a mosia fiti kefu ki he etimini pe a moe whakawhitu taki. koi ai koe fo se tupe a ko lava foki ai aho ka to ma inga fa me ne hona alta ma ke na tula pe ha mai ai to fu to ko la hiang au pito ai tupu ai longa i fa nau ka te foki ki haka hako tupu oi fonua pe mo e kina au pito mo mo mo u au pito aloto nu alofa kaulaiheni pe a moe lahi fau e mea lele i nuku alofa pe kotongani e taimini. Ai kiu pe a moe pisi pe eo fefononga aki mei he pongi pongi ki e po uri. Po i ka iei ke toi ngau e fok hapasi ia i loa ke lele. O toi ange ange ia i wikeni ai te oe sā pate fa e. Ai toi fe mo e kina lahi fonu ai ngai Western Union ni ngai panke ke ngai talaf paanga mai e ngai family pe mei ngai fonua o tu apurenga. Oia o kou watai pe ai kupopasi tamono atu ke ngai fofo ngai fa e koro pe. I tongani pe ke ngalo pe peko fe pe kolo pe. Kona wange ke moma o hasa pate fa e fonu i lamare pe a moe kres ia. Tā puaki ai ofa ai o tua ki he ngahi sa e kotoa pē. Kotoi pē e linta ko e ngata ngai e uniongon ko lawa ke o koko atu mo tātana kia. O pēna yonga lele iaka mo tōl kotoa pē. Wha malota mo mea mai ka mo mea tua whātu.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Whakamalo kia ueina i London tui fua hono o mai tau ngahi o ngongo ko ia me Australia. Ko tau tai miku o se mini te tā fitu mei he wā. O te ki fai fasi koe ni mā ki mō tōlu ko tō pē, si i kau tō lege leka ka koe ngāhi wha e, i he ngāhi kulupu whakamālo i sino ko ia pe koe ngāhi kulupu tō lege leka. Lolo ahalai walu, pe heke we the people, kaliko māwa e tangi, pe a mō viola sanario, pe he foki ki he kulupu ko ia a e toa pasifiki. A te fasko ni mak mo tolu pe fo ke nga ko lupu ko to pe i kai ke u lave e fata wange ke mo ma o ha a ho sa pa te fa fa e fi e fi a mo mo no ia a pongi pongi ko e fasi pe ni na e kore mai ki ai ai ni ihi o nga ko lupu fra ma lo sino mano o palata i si pe ko e fotu i hela a mo le la hautau.

0: Toi mini te wanima pe hoko ai tolu. Tau polo kalama tala noa I he mala e sipoti pe amo kautonga mai lei. Kautonga malo e tau mao e ahoni pe a malo mua ai whaok fatongia.
1: Malo linda, ole bekeu. Pa be fata pu ka e. Wosi kamat mai e programa ka e ta ke hoko ate tau programa sipoti koe e tata noa sipoti e peptona. Koe linda ko I want to go to the temple, supply my lay in Tazana. I tell it for when I saw it in Fema get out. Fahoko get out, find out, we have a 2.4. We can Fema by a supply going on the Tau Kay, Goya Bone, Edo, Kifakar, in Iola, lay in the sporting account at the Nita, Fayagapu. But the cow was shocked at Atoma. That's a more talented. Thank you, Maa, Vaua, Talenite, Nadoni. The cow tried to give more for guests for the Tonga High Supi, Malata, Maui, Hoan.
2: Malata, Lava gave you a feeling, Altonga.
1: Malabito for me, Marimata, and Kofutani, Maui, Alpito. Fema ke ta ki vai vai mai ho taleniti a vai la va me a he tani la ke tu poke ke ya po e mai no po ke na ta ka po me ke a na ta no po ke atelita e na po na ke te a u so pa pa po lo ba to nga pa ma ta ka u ve ka u a fu a ta fu po lo a ti fu po lo to nga he so ka pe de ngi la va ki vai vai mai he Hotare Nitiko, ya, love that, Ospea. Talk to Hoka, get your fan now. Nayaho, Anthony Marcus, NFL. But now Super Bowl, but you can I make drinking of it. But go, they got down by my, but go, going to go more puna and the town of the hang of my moya, getting a Italian it go out, I'll pay like Nico, for a magazine.
2: I'm going to go to the house. Hangi ko tawa ko yung otama lere mo ipulu tatao eh. Yung otama to na ta hanga peke niya o pe pulu singay peke tatao. Na ikay ki peke ang otama noa iya ka ka otama ang otama po wete. Ako yung mea na ufakawa mo peke siya tao ko to peke. O kay ki u Chưa nói là phải cầu cầu để các cái ta nó có thể sốc ha, nó ta sốc cả lỗ vừa bị vô, nó ta tao mì hạt đi, bây giờ, nếu khi ha hoặc là bây giờ ở tao à, thì phụ má của phụ tìm sốc cái bây giờ, tông hạ cái này, tao tông quá,
1: mỗi
2: lần cái phụ tìm cái này vui.
1: Kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau ya, kau kamata i mai ai ai mai na soka ba bo ka ko tamu fa fe ka pa ya ko le le ali ne kuma le tu de supe ne fa ako aka fa ga ho ne ta le ne aka ne ka wa ali ne ya aka fa ga ho na ka te ha la ne aka ne aka go ne ha ko i pa ne ako ya ya u ke aka fa ga ho ko le
2: Kilavia foka market spell. Imalo lo mai gai. Kai na mai bet kai ke te hanga kala pu. O ai ata ke ni to nga market. Kana fe nga pe ke sai to no wa e. Na pe pe ka pau e pe se pe wa no. Ai tu yo market si ke te foka wa e nga e. Kai kai pe ke to ya o ai ai wa e ma. Ya sai foka makisia o novo mai o head coach ya ke ono ki foa iskai lai ke foa
1: ke hava tonga kai su ke ben po ha tonga lai mai inga makis
2: ko makisia na
1: si running back so ko hava tonga
2: pa ke tonga ko ya ko tonga ya o gulere polo Kau itu kita malay repu, kita hai mui. Bagi makasi, bagi fakau ada no firia makasi. Kau itu orang kau ya, kau ni mesti kau kama uri pernah nae uri ke tu orang kau ya, kau mana gu ulu.
1: Egal, kau nak kau telefon nanti mihani
2: Oh.
1: Kaka
2: full back on the cow, Kahu at the market here or full back, eh? Taukoya. Kaka, I don't find a tapoki. I don't a koya, Kaka big a lady who keep poroka, eh? We got come out now on a poroka, eh? We got come a rawai a bit to you, but I've seen no rawai,
1: but.
2: Kai ha uga ka magesi ko po kai ko magesi kai pe ke to e ha ta haia o la ba magesi ko ne ta u ba magesi ko ne a lue ki la lo e ko po kai se po te po ka magesi te nei i ro ka magesi mo ka uta mai na e ne ko ka ka ma tu ki mo e ka pu ka na na u Kira ve na doya magesi ne poloka e. Kiri tama poloka sese ka a magesi. Pea no va ma magesi ya o ake o head coach e apia ko kon ko skyline. Ako apia ko po gugu. O te ya tonga ya e te na wanga fili. Eko apia ko ki la wanu e. Eko apia ko e ka u maumea. Ungu na tole yolunga munga. Kako mea nai loto e fae a makesi. Ke alugea e ne whanau wako ai. Ko inga ke tunga whaka hako e. O maa lunga e. Paka winga na hiki a makesi a mei. Mei Highland. O alu ia ki Skyline. Paka ne awa na ia koe ne alpeanao. Coach Peck, Coach Peck, or even I could kill the car. A great for one for the time to hang up your coach, get the key the car. Could now I now told now I'll come up in now, coach, yay, eh? Or now Tao. Papa Marcus, a coach, and a key come
1: up.
2: But Tao, yen. Oh, I'll wait, Tama, head coach for Skyline. How we are the yo o kume Marcus, eh? Adama o we Marcus yo. No ke pantanti. O kune si ma area Marcus ke along the skyline. Kako Marcus yo. O to ta u fraus ya Marcus ya I ta oni. O to gere pu paus ya Marcus ya skyline. Heta oni te toki alu heta o tau iuta. Pagoni ko o te whanonga tau o kunau toi hao ke ato o maake sia kauta ma. O rae ngai api au ko ia. O kus ala maake sia ki ai o nau awe pene tuipi pe o whingai ki rikuruti e. E ngai ala, papusa ia, sai pene ngai api au koe koe kako. Pa u kore meka maake sike noho pe I utani. E ko, se koe tau ni fok. Na e re kota I utani. Ke toko ua nai alu he takai ua ki e. He toko ua I ta. Ka koe ongo tama a line men I pe I. Koe koe kau line men I mo. Ka koe, koe mea koe kau ua ki koe. Koe siri koe a maa kesi ke alo. O lere pulu. He koe kau uri uri pe fok o kunau. Siri koe ke lere pulu o kunau kau toa. Ka alu he kau, koe kau tama to ngama kau tama porinsia. Na me me fili na dogin o me me fili na dogin ai like ko imua ke tau poka salta male de pu ka ko o mare ko ka si ko tok siriende e I uta ta male de pu ke alo o le de pu ka ma u o wa de e ku fili ki ta ma ka ku
1: vale
2: ka ko na u ha na u ha u be na doluya Nyong ok toki hua tu ye ki. O se tau tau ye koe ni. Pa toki alu ye tau tau hoko mai ye. E se nga. Te si mai kao ta maa kia. Kia maa keske mo te mao. Pa ku. Ko tanga tana koe fua maa sino peo. Sai koe ke si alu ya kapu. Ko tau nene koe ke. Koe ke si alu ya kapu. Nofo peo tau ye rei peke. Na la vea ke. O I tā whoko ki toka o runga ke ia I
1: pūo I uhe na ki. Mahele a peto e ku whanau ku pia vahe vahe ma uinga peke whanau mai e matua moe whanau ki o vahe vahe anga arake o whanau arake mo mokopuna. O ku iai te e whahoko pe e nua. Asmai kau. Ako istolo, nati whanau, na o kamata ako, o vai ngā hake he high school. Ka koko e ku na kamata ako professionale. Ka koe hā o whale, o te o kurahi ho taimi ho mui mui, o whanau, aken mo e ngāhi makapuna, o te kai pe, I te kamata o whanau, o ki saen ka koe ke ke au koe ke malai spot o mui mui ngai makapuna mui mea hatoi mea ke pai. Ko ho pou pou koe ia mo pamore taimi koe ia ke le pēhā o te e ongo iho ngai mokuna mui whanau e taimi lahi o nau sio mai o ke mui mui a te nau tolu. Ko te u kaule lei pia ngā ngāo o whai ngā ongo mo tui ke muli muli mo pou pou pe e feito una waina una wa wante ko te pe ko ta pe nga de o ke si si ala ya o mo wi ke ke no fo pe mala spoti mo sio i ma na mai sup ka da ki
2: ko ia ko ko ka re ka fo o ta nga da to ko ta to lu na fa o ta to re ke ta le re po eh Nai ki tō e whao ki tāu tō ia, te atu unga te tāu whangatua horo i mua. Ko tāu tōu tōu na e whao, whakau tāne mea koe ni e kau tonga. Ko kau, koe hāma i e i koe, hāa kuhui se seka. He? Kai kako mōni, mōni pe lau la vea kako la vea pe atuia heo konga hui. Kai ke moto hato hui koe heo konga hui pe. Ko tanka pāhi kai ke mō. Hanga whaka maan sino e o mou wae, ai ua ua, ke maalohi, ke ne hanga puke hui. E hanga e hui o hae ua ua.
1: Maalohi.
2: E kaure sa. Pakunau tō kanga whakotang, ai whak, ke maalakotang koe wae, ka maalohi pe wae, e maalohi lere. Hei koe koe, lere pua. Neo ngoi tāri moi mea kai alu pe o kei maru pe wa e lere. E hoko pe wa e koe, ko hao anga i. Tai ke ngata he wawe hano whaka mai sino i, ke feseka. Kai toi feseka ange ai hui. Pako uiro pe awea ko, ko tau hui o tau tolu o feseka. O teke u, teke u si o hata masi i. Ogumotu ono wae. Koe motu, koe mea pefo e konga wui, koe whakamaisino koe. Koe whakamareware hono whakamaisino ai hokonga. Ai ua ua koe he hui kete, puke he hui ki ai. Koe whakautahan wiki ai. Koe mea koe koe whakapapau i koe teke whai. Koe whakapapau i pe teke tatao. Teke tatao. Kalau ke sana dia ibu, saya kait dengan tak tahu. Pakau tanya, ko mak ugal pulu. Oh, dengan terusi apa ke ia tengok pulu ke face down. Siapa dia mui kalau tak? Ko alu kajia ugiai. Doktor iPhone beli tak? Doktor iPhone beli tak? Kalau kita ke siapa ke kita ugi ko. Whaela o le rea te gire rea te ko o mao koe o puke i e. Koe taimu o mao ai pulu ke si o peke koro ke tatao. Peke kai ki tatao, te ke te ae fo i le re taha o tatao aki e. Pamu o mao kaure kaha kunau nofo taha peke mea koe. Koe si reka MC, aina alukon ni saini ke F4C, koe ki reka Te Vita, oa Te Vita. O kuna toto ate naka puko, alua fai se kaukai foki mai peo, maale hui i uta, oa puro.
1: Ombe, e sope kauki, ke feo i faa osepeni. Kusia kwa kusia peke taimi, kusia kwa kwa kihosino, utawanga po kusia kwa atelita, kusino pa hau hau, eta kwa kama puna, kwa tu puna maulema, kwa puna loloa, kwa puna kau, kwa kusino lai, kena ke puna peko kihosino, Lama puna maulunga puna, whainga pe puna au ke puna kau. O kusino lai ka kau pa, no pae ka niu sio ki ai. Anga fepe po ho whainga loto, ai mimiri koho loto te ke lama pe kwen mea moto. Aka ki ki, whao seos maria ku, te peke tai niku, o hane uroa malinda ke, te pati whao seos maria supi, mahae mahae mahae whainga loto, whao kwa spoti.
0: Fa malot ke te koe kautonga mai lei pe fo kia supi a e whakahoko polo kalama au ni tau tok whelonga ke wi kaha o malo
1: malo linda ovat
0: malo
1: ovat sabat fai pamonuia sabat fai
0: malo ovat malo e kautonga a talamonuat kia siria mo e sabat fai malo
1: malo
0: Toi pe lau seko ni pia hoko ai tolu. Polo kalama ko iau koko, ko e polo kalama ia ai ako tutuku ko lisi sanere. Te tau hoko e pekiai pia moe pure ako. Et kaha, pehe fo.

0: tau tai miku ha fito tonu ai fa ta hoko pe ke polokalama koko ko polokalama ai kainga tonga vahenga Hawke's Bay mo te vita niulata pehe foki ki a Maria Reti. Maloe tau mao ai fiafini.
1: Maro.
0: Te vita pehe foki ki a Maria foki at ki a moua ki whakahoko mai polokalama malo.
1: Maro. Pa malo atu e rinta si ome whainga Maria koen i a fia teau te niulata ka umaa Maria a vea ke mā whahoka te proklama, mā e kāinga tonga i Hawke's Bay, ai koe wāhenga Hawke's Bay, koe a Hastings, pia mō Nepia, mō e ngai kolo lala i koia, i he uohonga o e motu noa te, o Nusiladi. E, ko kore at pē, e rinta ke tau kamataki pē, ke tau whaiaki pē lotu koina kamataki e tau proklama, ka ma hufanga atu pē e vu lotu lelei ko ia, ka kuma lotu pē ke ma kamatai pē, pē a pē whatap pē ni ki a hauik, ka ma hamata apure, pē foki ki he kauwhanongo retio kotoa pē i he na lope ka mafo ki linta o a koepe pe foki o mo retio pe mena tonga o no ke o me fainga mali e koen ma e kainga tonga me community Hawke's Bay pe a koepe fin o ku la ya bute ta unga hiongo o me nga mia lelei o ku o ku mawa sia mai ai e nga o koen o mau fai palo ko te toki oange ai e konga no wa ki a Maria ke ni whaia tu hama. Angahi o ngongo. I he tawhakon ku ne tongai, ka ko tawhakon ki a te au. Mahalo ko mea lahi tāmi o mau community tonga i he taimini whakalu ku fua. Ko e whoke atu ai ka ungao e RSE ki tonga hiria talo se na mai ko ngalahi ko ni mi i oka topa pa mo novema pe a ko kakato ni mai na ono mai na fitu se na nga we pe a ku talo pe a kamata a mai na ni mai na ko me alu ha ulua ki pe o a pe ke a honi a mi alu pe pahili o se pe a ho e taha pe ua alu e kurup alu e kurup a ke u kurup nga we ni mehe kautakon Mr. Epolo kawa tu ai pepe amoe apatu ke ukulupu nga awe ko ia mei tonga tapu mo ewa kawa me ukulupu haapai kawa me ukulupu wawau katoa taimini kaufolau me ahulaki pekoe o me wau ke ahoni pe unga osi alua foki tonga o unalutonga hekatu ai konga famuimui toko uanoa hai ahoni atu ke wakapuna e forget ki tonga kona o ngai familio a o ke kulupu famui mui na to forget u ko kulupu ya fanua sikareti pe a moe le fanau pe a me niwa top tap pa ufaya tala monua ke kulupu famui mui goni ka o maa kulupu a tonga taufa na na forget fe on faka atoa ka o forget u me ho maa wahe ngani bo toko teo ni matolu pe a kutu koe te matoe programa hoko mai koe i he riu mai koe ne mahina ni whaka wike ua e au ki he mahina ni osi koe ni koe ki me i he toko ua ngeau wha ngofulu tupu ke ua ngeau ni mo ngofulu e foki ki tonga e a koe whae te e whaka maalo pe ki he si whanau ngā ue koe ni si foki atu ange ko sepulo ni whaao ka uma whanua masikaleti pe foki i a Willi Luani pe a moea ki Waterhouse mo haifua e kau tak kulupu mo e nau ngahi kulupu i e ngahi ngawe lelei na nau whakahoko i o mau wahe ngani whai maalo pe fogen ki community tonga fito ke ngahi siasi i he situata e Shaswishiliana pe ke whaifkao Shaswishiliana pe ki he situata e Metotisi pe a mo e ngahi whaianga lotu kotoa pe kaike si hanke tonga hawaiki mo haivua ngai siasi na nau whaife toko ni akpa nau whiohi ya mo si whanau ngawe goni talatupe ai ofa whanau ngawe ke si ke community tonga ko te nau si foki ko nau ngai family pe ko ne a be ko ni ki taimi o ka topa mo novema ko nau te foki mai ya al ko e taia e ngongo ki ta whakoe a whekau ak pia mo e kau ngā ue tolfu e akau koni i o mau wahe ngai Hawke's Bay. Ke taha whoke ngai o ngongo, ko nengu katakpena whaku pe ku humata niu e ko whaia te whakamalo ki a Maria Vea, i e nesi kaike ngata pe i e whai holo e whemoe ki nalo e ngai ngā wha community, kana te whakalere pe whai pe mo ne ako, pena e whai ano ono whake ai award ko ya e ko e me ko e na fai e to e pule lulu ko e pule lulu ko ni weekend ni hanga te auto nuia e no alofa e sorry e ogalan te ai ke ki te lave au ke fai ki ko ya ka ko formalo ia beau e he ya maria ka ma se no ha fe au te mo si fa na u nga ku fe ka ka akte e na popo ko fai ke maria neongo ae lahi u ngahi whatongia wha community e kune si fua, ka ukei whai pe moe ako. Ko tāpe whoki ia, ae ngahi whare iwa e mātua kia tau tolu koni. E whai ngā maari e pe, o pe tuko e ako. Ko e ako, toki tuku pe he te mate. Pea koe kakere ngata ai, ko maari a whoki me ma community to ngā whoki. Ka ku toi, o ku wasi whiri ia, o ku iai e savea, o rotonga whai e savea, o ku i e proklama savea koe ni koe, ko labor mobility survey wave 2 ako pe ako ko ilo ko toko tolu tonga pe o kau I he fu itimi ko ni pe na filia maria pe mi he pe mi ho ma wahe nga mi Hawke's Bay ko fa te fa vita yango ka ke pe fa ha pore pore po ta la la ku la ko ko fa ma lo pe I he nga wele re ko fa he kau me mi pa community tonga mi Hawke's Bay ke na toni a sabe a ko sabe a ko ni o fe kau aki mo fe un aki ko ne ka un a we hange ko e ka un a we ko ni ko e pa me ki Australia, we kau ngā o koe ni RSE, puke tōru whea kau koe ki Nuslani. Nā e wala kwhai whoki polo kalama a e wala ki Savea, I e wanoa ua tolu, ko ai koe wave one, ni e puke first wave, koe wave two, ya koe koe wha malo, ke mali e tokoe ka paia hane ki taimi ke whea tāno ai, I e tawha koe ya. Koe taha e o e ngahi o ngongo, ko fika wa ki ko e ilulele pe maria a fenga wa ki ko ni ko e I he project la hi ko ni ma e community tonga ko ni I Hawke's Bay a fare faka kolo a project pe ko e a aia ko ia ko ko tu ko ni tai mini ko si ko ka ta fu ko ni ko a mios muri aina a sta ko ia a ka pulu o ku ko e ko mockets pa hap pacifica ko ia ku oku o fai ko ni contract ko pe mo tau pa mo community tonga pe ko e Hawke's Bay Tongan Community Long for North Society ke fai e ngā ui ko ni pe a hange ko ia ku o si o mai e a traf pe a mei he e ta fai ko ni kautaha a muri aina pe a ku hange pe ko e tutu ni ko na fai tau puate ke te ave mua ke tau loea ke nga ke nga me fa kalao pe au ton be ki tau mau e ko ka fa nga fa ai fa tonga fo ki tai mini fe mo ai be ka tau pe ko e ha ugo ni ko e fa kala kala ka pa pe ke ave ki ta fa ko ni ka loya e no sio fi be malu ya ha ga to pe ta fa ko ya ka tau lu e nga u e ko e nga u ko ni e ku mai no pe e maria e ka ki fu fa tu ko e a ti te ila o e nga au e koni whai, ka kono tataki koe o ngā fundraising, te tau o ngā au e kia i komiti, te hange koe sub komiti koni koe, tau ngā au e kia kiai, pe a ku tau fia fia pe, ke whai pe hano ki lave I whakaluk fua, o ku whai a ngā au e koe ia, pe a ku whai whakamata te kau me mi pa. Pe a ku hange fuku o ilo I fuku, o ulele pe mo fundraising koe na e maria mo e komiti koe na a tō tupu an go ki taki ai te ki toki toki a te whainga maare ke ke taranoa mai ai pe a hange ko kulau e kai ke ufalo olo alo pe ko chef ki taimi ka te ki toko eni ki a maria ke ne omai mua ne ngahi ongongo mi e tawhako ni ne toka ngai malo
2: malo a pito te vita ma oi whainga maare ko ni ke ufahokata e ko nga o e tapuro kalama ai a kono Pahoko ate ki konga sipe o ngahi o ngongo, miho tau community tonga I he vahenga Hawke's Bay. Ke hoko hoko o lelei atu pefo ke a ngahi palani mo fotutu ngā aue a ki committee, o kune whakalele a ngahi whinga paanga pe koe ngahi fundraise, a e Hawke's Bay tonga community langawhanoa society, ko uhia ko tau muape ke tāna ki haki seniti ki helepa, ke ono whakahoko aki a ngahi Whangaki whatongia ma ke he pē o panga mai mei mua. Koe whinga paanga whukko ni o ku mei mei o whahoko ia I he mahina kotoa pē. Ka koe whinga paanga o e mahina ni o ku toki whahoko ia I he tokonaki whaosi aia koe ahatounua o e mahina ni, mahina ko me. Pea koe luluanga maheni pē o whahoko ma ae community. Ko ho Filipe hau foi fika I he fika ulaki ki whanoa I he fika koe oloto. Pea ko ia pe e tene mau, pea ko ia tene mau ai monu ia ko ia. Aia o ku whahoko pe I he whawhetokoni aki pe ai ki komitisi, ka maa komitlahi, ki ono o provide ai ngahi pale. Pea ko I he aho ni o ku iai ai pale ma ke he ki he lulu koni o mahina ni, whakataha pe kono whakapale ia ai si ngahi whae, pea nai loto lele a ki komiti ke na uhanga o whakatau, ai hosi ko ngā ke vahe ki he community, koe kau pe I he pale ai lulu koni ka o ku whatefito pe koe ngahi sapate ia ai ngahi whae koe ai community. Koe aho ni ia ku te waki atu ai katoanga ko ia whahi hosi ko ia I he apsiasi o Vosiliana. Pia te hoko atu o gloto lelei foki ai punake a community a loiloi po Malewasi ke whakahoko a ko whaiva ai whanau ai ana e kamata aki ai whanau tangata. Ne nau kamata e nau a ko whaiva I he weekendi pia e toki kau atu lewa ai longa I whanau whiwhine I he wiki ka hau. Ko uhi ko no ako e ngai whaiva whakatonga kono puke puke ai pe e tau tau whatunga motu a. Neongo oku tau I he whanua mulini ka aku loto pe, ai si ngahi whanau, ka ma ai punake ko ni, ke mole hono taimi, ka e whakahoko a ko whaiva, ko ngā ke kei puke puke pe e tau whanau a tau ngahi unganga whatunga. Mahalo ko ki o ngongo ni o ko ma wate he taimi ni, te whafoke atu pe e tau ngongo ke ke whakaosi mai. Malo apito.
1: Malo, va malo tu e mare ko lupo ki fanga mare pe taimi. Ki ki lave mai mo ki he foto tu ko na ku fai mai e mo sap komiti pe komiti si ki fe ka ko me wi gele fatonga. Ko osi lupo ku mo si ngawe ki ai pa mo hange ke ko le sponsor a ki lave mai mo ki ya ke tau a he pe foga nga imagina ki mo ke mai no pe ku tau fe mo ki na pe fa e me akoto. Malo.
2: Iyo, malo niu. Mahalo koe fotutu kone aiki komiti. Koe ngai polo kalama anga maheni pe o whawharahoko. Aia koe uraki aho o ku whahoko ia I he aho tahaono koe o ako siko sa aho sapate ia o whahoko ai wikele whatonga. Koe aho koe ia o ku whahoko ai lotu pe mohono hono hufi koni o e lea whatonga, pe ko hono lotu I o e kamata o e lea whatonga, whataha pa mo e fusfuka o whahoko mau pe ia ki he council, I he hasting council, ki he chamber ko ia. Pe ako e whahoko mau pe he community a e wau kava, kono whakaawa ia o e wike le whatonga, whataha pa mo e fusfuka. Pea hoko hoko atai penga e polokalama, whakahoko mo e polokalama I he fiafi, whakahoko maupe a e polokalama po hiva, pea hoko atu ki he aho e taha ko polokalama ia, ko e ngahi fiafi lea ai whanau, polokalama ki he no whakaha ai anga koni ko tau tauhi ai tau kolo whatonga, I he aho tusite, ka ma aho pule lulu, o whahoko ai whi auhi lau mau, mo I ngahi lea ai whanau. Ko aho to pule lulu, whahoko mau pe aho to pule lulu ai whaiwa whatonga, pera koe tau kosi nai whahoko ai ki polkalama ma kehe, ko hono showcase, pe kono hanga he whanau, o whakali ali ma kehe ai anga, e taungahi te unga whatonga ai ana e whahoko ai ai Filipe si whanau ke na whafufungai, ke na whafufunga ai Valamari, koe Valaputu, koe Vala ki he tui ki he katoanga, koe Vala ki he graduate, pe koe graduation, koe Vala te ke tui e whai aho, ngahi Vala ki he kehe, pe koe koloa whakatonga, pe koe Vala whakatonga ki he kehe o kulava ke whakaha i atu he ki tamasi mo ta hine kotoa pe i he community tonga koe ni koe wahinga Hawke's Bay. Na e lava lelei ai ngahi, ai ngahi, ai polkalama koe ia, o a uki he pofalaite, koe po vainga, pea toki whaka osa ki lewa ai lava atu ai community ki he paka ai a koe meme ko polo kalama koe ni etau kosi o ku familia pema polo kalama koe ni etau ni ifotutu koe ni ai ki komiti ka te ke maulelei pe finalize polo kalama koe ya e toki koe mea kotoa pe e paasi ke komiti lahi ke nao toki hanga au whanga tuku mo whaka paasi ngai polo kalama koe ya mahalo niu koe tau koe ngongo ya ki etau wike lea whatonga.
1: Malo, famalat Maria, I love my kai. Ke tafo ke ngai me ku ku no mo pe o fatonga i ta ku fi fi ma pe. E ga ulava o ko ngai rest home, ngai. Apigone ka vai vai. Pa faia be fo ke ta ka me mi pa la si nga we ai, Pa ko ta ia ko e no mana ko ko e ta group 5. Angai ko na ko so ta no ko ko europe ulahi apito ai ngahi booking mai ke to e vilo ange ta group 5 o 5 ki mate ko si ka wai wai ko ne ko na wai wai ka ko si li ni ia to lahi apito na si li ni pe ko na willing na to ko mana to ta we ne wa me ai e ta o e na to fa ha to mai pe ka te au he na wi ai pa mo be na ta me paste ni o na uloto o fe taimi e māua i koe ke tau fundraising angu e tau community center teimo talange ka nau whae nga tō luia e nau lulu o ko mana tū i pe taimi koe na e hake ai koe e tāwhi ai koe a Hawke's Bay e taimi koe na e whanau informa ka nau tō lu e whare vai vai e tāpea me Havelock North na nau whai fundraising pe whai wike pe hono wā nau mai banga taha kilu tupu o fo ka o mai fo ave ya ke civil defense ai ke nga mi ape ta ko no go pe ko to nga fo ke tau sub committee pe ave e tau nga program fundraising pe ko no promotion ko no ai ko no tu wa ke tu pe ko no si building na to ke na to kon ka ko ya go fa ya ta ai fa ka lave ko ya e ko ilo pe ko si lo be fo ke tau fa si o pe e program ko ko feitu ko to pe New Zealand o ku mo ui mai o no nga we e nga community to ga i nga sias pe mo nga hi a me ake ke to e ko tu i ko ki ma ke ko e tau founga ko ka kai ke me nga hi a funga waka ke ka una uloto ke na ma paint o fai no nga we e pe ku ne mo ko ko ko misi ko ni ko ko misi fai ngo fua kana tau lu e mai en tau e tau lu e mai en ta ko en ha be o si ma ho tau kelekele o si ma tau kelekele me kan solo ta ko te ilo foki na te fai fo pa mo e kore ki he mea fo o ta ko ilo pen o ko ilo pen maria ko ko pe fo mo vlia me mo fa fa e uare aro ko ya ko e ha e leities me he a e taimi fai nga maari o e mea ke hau matuki na tau kore ke nau hau ke hau mwene kau councillor for all. Na omai ki he tau community tonga, watu tau pesi, i he holo koe Wesilia na. I Hastingi. Pa te nau hau koe ia, pa tau hanga teu teu, ta e tau whaiwa, pa te ngahi mwene nau ki mea kai. Ma in tui foki, neongo nau tamai unau kai mo ui lele koe. Nau sio koe ki he paku i puaka tunu. Unau ki te need to taste. Taku, ko beang mai wo fa maria a rinta ka lavangi ke join in mo mahanga yongongo on the spot ka neng forget it out o mai pe nga yongongo ka go second hand ya ka go ta no o ku to hiki to ai ma fana ai kainga mana tu iko ya nga ya etau fengau aki tau ta go fa malo hen ko ilo le te si ai fo pa mo fo le kai go na o paslio a paya ko ilo te alke matu ke nga we ko to ko ya kana ka to be ke unga be ta community to nga a ku ku hinga o ku ne mo ta u mama o apito me kilomita ni mangeau pe me o kalani ki ki Hastings pe kilomita e tolungeau mi Hastings ki welinga toni ta no fo o honga ko e ma ma unga noa ka ka unga we ke mahino pe o kuyai pe a whakarakala ka. Pe hange ku tānoa ke business kona, a whakawhare kai kona a pasli o paia. Kou fie fie au si isi o se ni ngāwe, pan o se unau te hiki me whidu si isi i o hiki a ki whidu ulaiang. Pe ake tāna monu a tue ke si ki toko taha koni, pan moe ni ngāwe uk whai. Pe pe pe ki he ngahi ngāwe lava mea o ku lava e he taha kotoa. Tā whoki, nau tuku pe ke toki whaka osi aki, ai ka polo kalama ai fa ha tala monu ke ngai fa e ko to ya so ye mago e kama ta pe tala monu ka ko e maria ta pe fo ki alinta ko ko fa tongi fa ko tutu ni mai ki fa ka hoko e ya pe mo ngai fa e ko to pe kai ke ngata pe e kainga mo community a Hawke's Bay pe ko ka ngai fa e pe mo ha mo gina autor ko to ape ie ope o kuna si fan longo mai be a fan mari ko doi ne ngo ko fu mea faka faka komisiare nia faka mama la that's where they make business when no profit kagu kagu lave ma be ia ke nga hela mari to ta ko to e fu ma ube he fa nau ke ana ki taimi a fan nga mari ke si fo aki ha mea ofa mai nau fa e ke ko ki fa o si pe fa fa matara ke o si ko no mau ki ka nga lot ko ni ke ki tata mo fe tu o se ni ko si me mo ho tu no po ka tu lo tanga le mo papa ki o mau ki o no mai matoluia ai mata stay a bon bon ma tu ko sa patia fe mau ki fa la umari ta ta ki je ma kai o ai he fi afin da ko mi pan o pe ke ke a wa tu ha ki ha ki me po ka tu mu ki ya te ko e maria pe ko e pe ko pe ko linta ke fa vo vo nga pe ke nga fa e ko ni i ma ki ka nga lo tu ni ke ma sore break ha nga ko lau ko o ku ma ho inga pe ne ngo ko fa e fa ti pe ti ko ya ko fa to ngi to to nu be ya fa e ke si look after ke fa na ka fu ma u pe e fa na u ya ke fa ha give back ke fa ha no show o ofa ko ya ko ofa ya mon pe ko ta ta il ko to be ta ko ne ngo ko o ku tau si fa ambe ke pe ha mai si ke mo ya ta nga fa e ya a ki na to sa e na to si ke mo u ka ko mo to ko ni ko e fa hoko atu he fa fin a tala monu pe a mi he pasteni o e o community tonga mi Hawke's Bay a fa fukau se fese bengoso ta uma a si matu a tangata ko tui o mau fatongi a ia ke ngahi ki mea kailerei pe a oa te whakaita i motolo ngai fa e i ki foi toa ngā tuko e ni o aoka pong pong pa te ki hoka tu rewa e ai whawhiki ki e mōni te. Mana tui, ka uturi mui mai, mō sapa te tamai. O whi mau peke, mau ongoi, te mō te whai anga, ta mui ofa pe. Kane ongoi ia, o koe whawhitai anga ia, o e whakola koe ni, ke o atu ai pōpuaki, a taramonu, sapa te whae e koe ni. I e teki mūtoro ko toa pe, ngai whae, o whake mō mau ha aho whiwhia, mō ha aho lelei, te teki mūtoro, e si whakahoko aki ho mō ngai whatongia. E koe whatongia, whakaotua ia ko mūsi whai, ke tokoni, ke hea tau hala whanonga. Pea, ko tui pe koe, mi ose taimi, kai ki uwha loloa, pea ko uwha māloa tu pe, e linta, o me whai ngā maari e koni, ki ma whakahoko ai polo kalama. Pea ko uwha mālo pe, so mō ki oma i e taimi, ke ma hoko hoko atu pe, ange me tau gosi, o lere mani e tau ni, pea ko hange koe ngāi misi, o ngāi trim, we vi sone koeni, ke langa tau community senta i Hawke's Bay, ko enia ku alo atu ia ke hangu wata mai ke mooni, ka ko pau ke tāna ke paanga ko eni, fata tau ke patiseti ko ia. E hene pehe, o fata ai whakamalo, pia me he community tonga, me i Hawke's Bay, he ome whai ngā maari e moe ki e mau whahoko porokalama ko eni, mau ofa atu, malo pita.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe e te vita lata, ka umā whoki a Maria, hono whakahoko polo kalama. O atai pē popo aki talamonu ki a te koe Maria, ka umā ai hoa te vita, pe a mwesi ngai whae kotoa pē he vahenga Hawke's Bay. Whatawanga ke mo umā oha aho sā pā te whae fie fia, o atai whakatupu whiri e mātu ā, kai tuku ke hau hau a pē a masani aho e ngai whae. Malo a pito tātok whelongo aki I e polo kalama hoko.
1: Malo.
3: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakau singa oi wike koe ni.
4: Io, I kai ke whātatari ki ai.
3: Sā ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki I, pe whāwhāu whā le rei he ok mau fie mau koe heni he moni te.
0: Ka pau teke lavea, pia I kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz.

0: Palestini foki a toki tā amere nai te tau mo wholau, na e hoko e koi pule ako i he koristonga. Pea whamalo lahea ka te kmotoru i he poupou. Te u whakaiki kia tulewa e tau whanki i whanongonongo, ko uhi o fu umau inga o pito i he mahina koi ni ko me. Ko ula ki ko e tau skolasipi. Ko e tau skolasipi whoko e anumaheni o whaatuku atu ai fōmu i Whepueri, he kamataanga o tau. Ka ko uhi ko e tau whanonga atu ko ia ke senturi, pea tau whoki mai, na loto relei pe ai koristutuku, ke te oangi peha whainga Māori e, ke whaaki peha skola sipi, ke ta uni, ke wanoa wano. Ai a koe uraki e skola sipi, o tau whaaki ai paanga tō ruafe, nu sila, koe tau ofa ia ke korislo tonga ki tonga. Ta koe skola sipi ko ia ke ta uni, na e whaaki ia i he tau ko osi, i he tanaktu unga ko ia e korisku in salote. Pea koe skola sipi ko ia ke tau fo ou, e whoakia i he e uia i he tāna tu unga a koris kuinsaro te i he tauni. Pea koe ua e tau skola sipi, o whoaki pe e tau skola sipi i nu silani. Aia koe fwoi skola sipi pe e tolu. Aia koe taha ke whoakia ki vahe saute, pea taha rewa ki vahe loto, pea taha ki vahe kolo. Aia i he taimini, ko osi tuku atu ai ngai fōmu, a tā ke tohe mai ki aha taha, tata te whito ki he whānau, a ki mautou na e ako, ho mō ngai whae, kako ho mō ngai kui, e ko risku in sālote. Aia ko e form ko ni, o si o atu pe he e-maili, mō whetu utaki he kautaki i ho mō ngai kulupu, pe ko e kulupu whakasiasi, pe ko e kulupu whakato uako, e ma o atu mei ai ai, ai fōmu i he e-maili. Aia o atu ia, peo atārewa ke tohi mai ki ai, o ngata pe imeni. Imeni pe i he wike tolu, aia koe aho woua ko ia whalai te woua o me i he time wha, ke osi mai ai ai ngai fōmu ko ni. E lawa pe ke ki hanga o mai hanga tonu kia te au ke e-maili, ai ko e-maili ko ehelangi et yahoo.co.nz. Pe te ke whetu utaki mai ke ku whika telefoni, ai a koe mō pāl koe noa ua whitu, tol taha tol, valua hive hiva, ki ha o toe whie mao whakai kiki. Ai a koe whonga koe ke o mai ai ho tohi kore skola sipi, ko o whakafonu mai e whomu, pe kuai pe mo whangaki tu uni ai, ke ke lau ke mahino, pea whakakakato mai. Pea ke lawa peke ke awe vai sau te ho fōmu kia ani Paulchin, pea me i loto whare ia, pe ko hei lala maka ko ia i Otahuhu. Pea ko vahe loto lewa, e lawa keke o mai kia te au, luha ma whare, pe ko palasa tau wha te au i Kelen Inesi. Ko e ku tuasila ko e oho ku api, ka pao ku ke hau pe mho o mho o fōmu nā ke whakafonu pe, ko whika waono hala vai ne Mangere East. Whika waono Vine Street, Mangere East. Pe ko ho o hanga pe o seni mai ke e ku imeri pe a whakapipiki mai pe mho o u to whakaungongore lei pe a mho o ola ho o ngai siwi na e osi lava. Mana tu i koe fōmu e osi ia i he whā, i he awhalai te uaua ko ia o me. I he aho tau tahalewa ko ia o me, koe aho tohonaki ia e toki whataha mai lewai ai komiti, ai koe komiti ngā ue ko ia ai koristutuku, koe whainga Māori e, fofua whainga Māori e ni, ke kau whataha ai komiti ko ia skola sipi mo i komiti ngā ue. Aia te utoi whanongonongo atu, ke mō lava mai mua, ai komiti ngā ue ke tau whiri ai fo skola sipi e tolu koe ni. Aia e tuku atu lewa ai ola, i he ki mua i a sāpa te tolu taha ko iau me. Aia koe aho tolu noa, koe aho tolu noa ke tau whataha ai, aho toko naki tolu noa ko ia o me. Ayo ko fanong onong ko tau ngai fanong onong o ia fikau aki pa moe skola sipi. Ko hono wale wa ko e ko tau kote. Ko tau kote ko ia na e ota ko hi ke tau tui i he senturi. Ko e lahi taha o ku osma u hona u kote. I he taimi ni lewa o ku ai e ki ini ihi toko si ipe o te keike mau homo u kote. Ko uhi ngana e keike mau homo u sais totonu. Pea ko ni ihi ia ko peke mau e sai si ia. Pea ugai pe mo ki ni ihi toko si i na i kai ke ke fu fie maarie ki he tūkunga ho kote. O ko atu lewa e whainga maarie ke ke whetu taki mai ko uhi ka pa o kai ke ke fu fie maarie ko ke tūkunga ho kote. Whafoki mai ko i kote e lava ke whafoki ato a ho seniti. Ho paanga ko ia e te au whanoa. Pea o klolo tonga whai e ngā ue ki ai. O ko ngā ue ki ai pa mai tai paanga ai a ko mileane na kane lehu. Ke whawhi e maari e ki hini ihi ko ia. O te e ki ai ke mau ho ko te. Pea ka paa kua taha ia o te kai ke whetu utaki mai. Ka kua taha o ku ke ilo na e te kai ke mau ho no ko te. Whetu utaki mai he whainga maari e pe. E taim tatau pe. O ku kei toi pe a ngahi ko te ia te au. Ka koe ngahi size lalahi pe, ai a koe size 2X, ka pau kua taha o ku toi whi whakatau hao ko te, ta ke whetu taki mai. Ai a koe o ku mau ai size 2XL, ta mo e size 3XL. Ko e maa fotu atu koe ni ta mo fusi, ko size i koe o ku ala hao ia mawa, ko fusi o ko ilo koe medium pe koe small. Ko au, ko e saisi large o ku whiunga lele ia te au. Ka ke whafofua mai ke saisi 2XL mo e saisi 3XL o u kote ko ia o ku ke toe. Ka pau ke whie mau hao kote, koe koe ngata pehe kau kori stutuko. Pau ka hani ihia o ke whie mau hao kote senturi. Ke lava mai pe o sio ki he fotunga o kote pa lava ke mau at hao kote. Aia o ku paanga pe e te au whanoa. Ko e tau ki whanono o lewan hoko ko e tau stool. Ko whan ki stool ko nina e ngawe aki ki he tau wha ko whaiwa o tau whakoutu ai a ngahi o tu ki he tau tauto ko ia i he maa ulu ulu. Pea oku ke toi pe e tau whan ki stool. Oku aonga au pito e whan ki stool ko ni ki he tu uai a whanau o koe ki a olele ki he sink. Ai ko whafofua koe ki stool mahalo pe oku i he te pehe pe tawhi hawhi oifute e taha. A hono maalunga o ki stu. Ka oku tolahi au pito ani ihi ku osma o atu mu fatawa te na stu au panga tō noa. Whamama at pe hina panga ni menima ki stu e taha. Ke whi mao hao stu, whi tu taki mai ki a te au. Pea, koe tau ki whanono le mahan hoko, koe mantufako kua e tau koloa. Pa koe taha ne tau koloa na e lota koe sutuku ke ayo lului ke mao peha sieniti ke tokoni ki he tau repa. Aia koe whala paongo wanoa, fute wanoa. Pea koe tikite oktola pe e wanoa. Aia koe tau whala koe ni e lului pe ia i he aho tolunoa. A tolunoa? A tolunoa koe ia o me. Koko uke fie mao hao tikite. Te ke koe whikaia koe taha pe ke wange au. Aia koe tikite taha o tola wanoa. O ko stokolahe apito ni ihi o na whatau e na toi na tikite nima. Ai koe ke whakangata ngata. Ka ki he blakse tūtaki mai ka au ko uhinga ka pau kwa hafo i whika. Whika e hau peftei hange koe ni ka pau ko peftei koe fitu fitu. Koe anga pe o ki whakatata. Ko hinga na o kua whika o ke loto ki ai ka os whakatau ia e hata. Ko whika taha ki he wange au. Tola wanoa ke tikite e taha. Ko e ki konga whaka o si lewa, ko e tau makasini. Mo manatu na e oklolotonga ngā ue a melevete, pa pehe ki a anau tui onetoa, ka uma a e taha na o sekretari ko ia o e komitis makasini. Ok na lolo tonga ngā oe ke tau makasini. Pau ku fu fie ma o apito ke ke si o ki ho i meiri o tuku atuai e whanongonongo whikau aki mo whaunga ke ke hanga o whakahu mai ai pe te ke wha o mai ai a ngahi u tā he unga ko tā ko tā pia o ke ke he ngahi tāna ne hanga o ma o mihi senturi ngai tā whakakulupu ngai tā whatau tā ko hi ngā ke ke hanga o wha o ki he o kai pe whau tā ai o ko o si set apu pe e anau ko hinga ke mo fango fua ho mo fa o ke ai ngai ta ta mo ho mo fan ki fra matala o ko so kai ki ke te ana o afonga ke ke tuku mai ho ki fra matala ko hinga ke ke kau i he tau makasini o ko lo tonga nga o ke ai amelvete mo senorita tu inu ko afe ka o ma afoki a ana o fe a ko tu ko tau nga fano no o ke ia o ku wala ma o atu ki he ke tai mini ka te o tuka te susen ko hi ko e mahu inga ko ia o e aho a pompongi sa pato e ngai whae.
1: Malo api tolu hama. ko le peke u toi hufanga pe whakatapu kai tuku mua ke whae pe ha tala monu ki he singa he fofonga i whae o e koris tutuku kuinsalo te Aotearoa. Taki mu ai e tau whae ko ia ko e korisi mua ko tupoutu a tau mo e folau ko ne ofi he tau te au. Ko e valini hangana isa o ku tupe mua ke o atu ha whikau ngā mamahi ki he fofonga e whae ko e ni i he taufa mo e pe au kafa kafa ku hake i honoloto whare. A e mau fie kau ngā mamahi mo koe e valin, kai ke tau pūre koe. Pūre ia e o tua mafi mafi, neongo kone to'o atua e tāmai o eiki pa mo e kau nanga, i he loto whare o e whamiri, kau tau whawhi taipe, he koe tihova nane fuaki, pa koe ia pe kone toi to'o atu. Whaha hoko atu ai pōpō aki, ki he singa e whae koe ni, ka lo fotofiri, la tu tama la vulo e ma pele skoti. Pa moki mo tolu ko toa pe singa hi fofonga i fae ho ai fai fekau lau manu atiola pe heke he ngahi fofonga ko toa pe kai te u mausi o mo ngahi hingo ake u whakalau te lau atu ki mo tolu ai popo aki tala monu e fu aho mahu inga ko ini o atu whakataha ia pa moe lau ae whaosāmea te evita te awo fulu mā walu. Monu ia ka koia fulipe o ku apasia kia sihova o fōua hono ngahi alunga. Ko pau te ke kai ae mea ko ongo si ae honima. Te ke monu ia pe tu maari e ho mea. Ko hou ai fi tene hange hawaine whaifua i hono loto whare. Ko ho whanau te nauhange ane huri i olive takatakai i he tēpire. Wakai, ko en ia, ai monu ia o e tangata o ku apasia kia sihuwa. Ko e mautala monu ia, pehe ki he palesteni mele naite. O ku ikai ngalosi i fofonga o teu. I he houa koe ni pa moki mou tolu kotoa pe a si ngahi whae o ku mou mea mai i he o pe ke whakatawange pe mo si hova ke ne toi tau maringi mai hakelese o kulahi pa moa ngahi tau ma mou tolu ke ne whakamonu ia ki tau tolu hono kotoa pe i he amanaki whakamanatu o i sāpate o i ngahi whae i he tau koe ni o ku i kai koe sili wā mo kolo mo koula o ki kai te mau mao. Ka koe huafa pe o siho wā o ku whakahoko atu aki ai mau tala monu atu i he fiafko ni kia te ki mou tolu. Koe pehe ai pōpō aki o whakahoko atu pe me he kau whaifatongia i he koris tutuko Aotearoa i he fiafko ni kia te mō tōru. Ko ia pe. Mālo luhama.
0: Malo apitro susen pe ko e aho whakangaronga ta afo ke aho a pongpongi. Pe ko tui o ko kau i he ke monu ia. I he ke i. Laumari e whae. Ko e kifine motu a ko me rape fisi i hoi. Lama la fo ke ulele a te ahoni ke ma sapat wha e ki tonga. Ka kohi ko e whatongia na e te ka i mai pulu hangi ko e na ulawe ki a he kamata anga we taki polo kalama. Ko osien buta lele atu ke whahoko e whatongia ki kauhiwa a e kauwhiwhine ko uhi ko ahamau inga pongpongi. Pea o koutui, o ko inasipe a ngai wha e, kawai whae koe ni i he tāpuaki o e mohui pia mo e ngai kere se o pwake he eki. Tupe ke wha ose au ki e tā ki polo karama he whawhini ha ki lotu. Kau wha hoko tupe. Tau lotu.
1: Hello.
0: O tua maaf maaf o kumau hau alo whaia.
1: Oni.
0: I mo ua koe ni pia mo e yongo whae koe ni mau ka whata. Susen fustu i tawake kau maaf o ki. Arinta e whawhini. E toa maf mafi, o kui kai ke ngalo ai si ngā whae, o kunau whanongo mai i he ope. Koe maro tuia eiki, ma whawhita e kohi, nā ke tuku maho lau mare e ke me ke mawhia. Tuku eiki e ke whakapulupulu ai pe ki mau tōru, ma ngā whae, ma pe a ki ho kere si, nā ka maho kwasia aho a pongpongina, ke ke whae ai pe ho mau tāpa ki i. Mau kei whaa kia taipe e mau ngai mo ui, ke ke mea ngawe a ki pa ke whai ai pahana whakatau ki mau tō ke whai ho whina ngalo. O ku mau kore kato e ngai mea ni e si sukala isko alo, ka ko mau whaa mo ui. Amen.
1: Amen. Malo.
2: Whakamalo lahi atu ki a Teki Moua, Luha Mawhare kau māsu sentu i tawake ai whakahoko e polokalama o e ahoni. O atai pepo poaki i tala monu sa pate whae ki a Teki Moua kau mā foki ai kau tahine pe koe ngahi whae kotoa o e koristu tuku kui ni sālote. Whatawangi ki mouma o ha aho sa pate whae fonu keresi i a pongpong. O ate whas koe ni maki moutolu koe whasi sa pate whae mea kalolaine tau kei aho pe foki ki aho poivou malo.
0: O fato.
2: O fato.
1: O fato.

0: Ko tātai ko hāwhetau tonu ainima. Whainga Māori e koe ni, te tau hoko e pēki e tau polo ka lāma whakaosi ko iau e aho ni. Ko koe, ko au pēa moe lau. Whakau kua tuia e he whakafufunga lau. Nare soni tupo. Nare soni, mai loe tau mai aho ni.
1: Palo tau lava.
0: I au whoki atu kia te koe ke whakau koe polo ka lāma malo.
1: Malo. O ko kore ke u whanga e tau kontoa pēi ko swai e tau polo ka lāma. Pea tangatea te ki tau whai ki tō mamā o kai lava ke ho atu a pokoni me i e kawenga koi a koko e moa moe lao ki e a tōna koe ni. Mālo moa tau lava pera, mālo tau pe au sia mai e nai mō minu koe ni. Koe konga uraki e tau polo ka lama o ko watu mau pe e mea koe ni ki tau pe maino aki ai. Koe mea koe no ko whamatala ki ai koe toko ni pe ki a te koe. O ko kore koe āwhanga tuku koe hongai fie mao whakalao ke ke alo kumi a roea ke whai a mo whi maino aki mo ane tōni koe mo solova o whai ngatahi a whakalao. Koe kore ura ki a koe ua, o koe whamarat ma pē ui ae ngā i kautaha roea i Nusilani, pia pē pē poki pia mo Australia, pia pē pē pē mo Amerika mo Hawaii. Koe ngā i kautaha roea koe ia i Nusila, koe koe Community Law Center. I Australia, koe koe Community Law Center. Koe ngā kautaha koe ni o whakapahanga pe whaivi aia e purehanga pe amu society e kauloia ke whakangā ue e kauloia e ngā i feituu o kai ke aha kauloia e feituu koe ia. Pe a guire vai a koe Community Law Center koe hoki ke whaingo fua e a ke ofi ai whenga e kakai ke mau haloia i o nau atakai pe. Koe Community Law Center i Okalani o ku i he ngai kautaha loia e nima. Ko Wellinga Toni wai kautaha loia e tolu. Ko Kene Perry pe ko Christchurch wai kautaha loia e tolu. Ko e Community Law Center ko e kautaha ko iango kulau u whapaanga he kule anga pake alu ki ai moni te ke whalai te me hiwa pongpongi ke nima. Pe ko e taha e ngahi mea lelei u te alu ki ai u kai ke fu totongi pe kai ke mamapa e nau totongi. Taimilahi u ta totongi. Pe taimilahi ui ai kau loia tonga, na urea whakatonga, ke toko ni ki a te koe. Aki mou tolu koe o kalani e ngai fitu o toa pe ui ai Community Law Center, o kou pou pou, ko a ongo i pe hau ki firma o whakalao alu ki ai. Koe ke firma o appointmenti, alu pe koe ki ai talanzo firma upa te nau toko ni atu. Ka bai ke nau lava, ke nau lava reo ato e halapunonga ke feitu ke toko ni atu ki a te koe ki o firma u. Ai a koe konga ia koe ke Community Law Center. Ko whenga mau pē ke utoi whamaino i atu wai me te ofisi e taha i Nusilani o kui ko Citizen Advice Bureau pe elewa Pitania ko Citizen Advice Bureau pe CAB. Ko ofisi ko ini mi mehe kolo ko toa pē i Nusilani o wai Citizen Advice Bureau. Ai ko ofisi ke tokoni ke te koe ke o hai fie mau ko toa pē. Fie mau whakalao, fie mau whakapare mahaki, fie mau ke ngai me mekau polisi, fie mau me ngai me ke pisinisi. Fie mau ke o mai fie mau kopo tui tui pe a au. The Citizen Advice Bureau o wi kai ke totongi. O aurewa ki a tarang ki a mo a o appointment ke ke sio ki a loya o ta e totongi o alu koe ki ai. Pe te ke hangarewa o folat o fie mau mo ngai mea ko ke whaina ka hi ai. Pe to koin marewa a loya ke koe ta e totongi. Ko mea ko ko po po ai koe ki Community Law Center. The Citizen Advice Bureau ko hi e fie mau ia ke tatau mo tau iwi o kai ke whai ngofua o tau iwi ke totongi ke te sio ki a loia. Ai a koe mea mau ingai ke tau whimano akea i ngai kolo ko toa pei Nusilani i Australia, pia pepe poki mo Amerika, pia mo Hawaii. Koe konga taha o i fie mau koe ia ke whatontonu koe ia o ngai fie mau whalao. O ku malawa pe ia ke whai ha ngatoi ngai whenga kehe kehe ke ngai kautaha kehe kau koe kua kautaha loia. Kau kou whatokanga te koe, o te ke hanga whawhalala ke ngai matapape he, i kai ke kakatoa i ngai meho fie mau. E le rei ke kumi ke Community Law Center, kumi ke Citizen Advice Bureau, pe a bai kai ngai mea koto e ki mawhamawhange, pa ke kumi lewa ki a kautaha loia, koe ia koe kautaha loia, o toton ke kumi ki ai. Ai a koe kakatoa i wanga tokanga, meho fie mau ke mea koe ia. Ko taitai le rifo ki ki mautolo ko ia me ngai api hopo a te, ngai api sone, ka atoa i Nusilani, ia ngai api hopo a te tahawaru, ki ka kai tangata, mai hapi e tolu ki ka kai whiwhine, pe ai mai hapi e nima ki e whanau I ki. Ko hea kou iloi o kuna o mea mai ke tau poro kalama, koe lai koe nau whie mao koe a ngā I toko ni whalao ki e nau whie mao I prisone. Koe ulu aki, aki mou tolu koe I prisone, aki mou iloi, o kia ha mou totonu, ke mou kore ki e kausela, ki ke telefoni ki a whamiri, tuo tolu, I he wike, I he taimi ko tāpe ke whie mao upe a totongi I prisone. E lawa ke telefoni ke whei tūpe I mamani ka totongi e prisoni. Koi ua, o ki ai ko totonu ke ke tā orea ki a loia ke whie mau ke rea ki ai. E kai ke ngofua ke nau whakana tā ia I a whie mau ke rea ki a loia. Ko hi e ko iloi ulahi api tai whānau tonga I he ngai api na whopo ateu nau whie mau he ngai talanoa mua tokoni ke kau loia. Ai ko kore pe ke sela, o mai mua whanga maarie ke urea ki a tātāko mea, tene hangarewa ai telefoni ko ia o alewa ki ai. E lawa me he telefoni leo ki e leo e lawa me ke puka he mea kui ko AVL pe koe siwa I anga koe televisione o ke hanga mai e mea whaita o hanga te loya mea whaita pe amu tanga no. O kou poupo wat ka ai na tonga koe ki motoro ya I o nopo pate. E kou ilo ulahi o mungai makasia ke te ke mou tukuange ai whanga maarie te mourea pa mou tukutuki ngai matapā ki ngau loia ki ngau tokoni ki fasisi ai mafasia ki o mou moui whatamai fasino o whalau maarie ko hi hoki ko iloi mou e whaituu kuku li e kina te ikai ngatai o ko iloi lelei o ko ikai ke lahi a ahia tai whanili te ko maheni o ke kau ngā mea ko I kuna hangana tō si aki e mou aluai ke pehebe hoki mai hau whanga mai whanili ko tāpe te tapu mungai te tūke e kehe kau tāke ka saitonga. Uhi e kou korea te mō tokange tau whānau korea na whopoate. Ai pe ai haki poro kalama te pasa ai ka te ngau tolu ko ia ngai te tūko ini. E kou iloi unau whie mahu pa kou iloi unau whanau mai ke tau poro kalama. Te ikanga tai e lawa e kau ngāo e koe ka tola e kau ngāo sela te mini koe whānau tonga. Ai a koe ai ki tau tapa e kau ala taha ki mō tolu e tau tokani e tau whānau koe ini. Kau ki hoka ta ki kaweinga e taha pe ua, e toko ni ki anga koe e tau whono e ngai whiwi koe e lao. Ka ti mua koe ia te ukore ati koe whamaine da te mua ki a loia, ki tō lahe ka loia tō ngā, kui hi ke lawa ke mou o mai ha mou taini ke tau wai bahe, ke tau prokarama koe ni ke kaina tō ngā, ki tō ni ki nau tōu, pako mou futaki mai pe ke tau reti o, o talangi ki ai o hingoa, talangi ki ai mou taini o ke a tāi, kui ki kao mai ke tau prokarama koe ni kui koe ia, kuko e mua au te amoe lao. Koe I ka venga te ki lawe ki ai I e mala e koe au lao. Koe hi koe anga koe a te wholau aki koe ai tonga, nei tonga ki tua pure anga. Ka tau te whito ki taimi koe a o kua ua te wholau ki a whonua, te osko I a, te a kua whoki ki tai a te whonua koe na te hau mei ai, o kai te ngopua ke te hu ki ai. O kulahi ai anga I wholau koe ke fu mahino le lei ki a te kau tolu. Koe mea ura kou kore ki ai, me ta pa pa loya ko kai mi ko ke kore ai ko ha un fua ta be he ko un fua ki office ko ya immigration si lai tonga ke ke au ki New Zealand ko kore ki office ko ya Australia ta Australia ko ku kore ha ga fa ma ta la ai be mo oni ko to ape me mo oni ko to ape e ko fa ko nga I ko ya e ka fa po fo na po fo ma ki mo to lo mo kore ko mo an mo fua Te hanga e papoponga ai au ave ngai tari ku kehe, me ngai mooni kou whie ma me tari ko ia. Ai au kotonu ia ke tari ke mooni ai ngai whiu I kou komai, koe ai ke heria ki te loi a tari. Ko hiko e mai koho ongo fua pa tau fata a tāpeni. Ka bau mai ha ongo fua ewe ewa, te ke hao me tonga ki nusila. Te koe mai na tolu, koe mai na ono, koe hae loloa. Koe ongo fua ewe ewa, o wea I hono ngā hiku unga o ku mehanga whie mau ki te tarango fua ki ai taimi ko tope. O ku uaki ki mahino koe ewe ewa. Hai koe ewe ewa ko te pora o masio o to whamiri. Koe ewe ewa koe sio ki a ngā whatongia whaka kolo, whaka lotu, whaka siasi. Kau kai koe o mai koe hemo pua ewe ewa te ki humae ere meniti ko te hau o ngā ue. Uhi koe hau koe e pai koe ki sio koe e malai wapuna koe ki o uta. Koe nau sio pe ki o katoreta o asia I a kwa pe he ka pau kato o tātare ne te koe mōsika. Kukasia a ngā au e whaka mōsika. Tēnau ilo i lewa, kukai ko hau au e we ewa. Ko hau au o ai ho tāre ne te whaka mōsika. Ai a koe uhinga ko ia ko hau au o ngā au e whaka mōsika te mawai a pāanga. To te mawai uhinga. Ka baureo te hau e a ngā hinau nau whaka pepa ni ho katoa re tā. Hanga o talaange ai uhinga o mai ai uhinga a pepa ko ia. Uhinga ko ne tai milahi o kuia ngai pepa o kai te lelei ke te whao ka tore ta. Hangai ko ni, to whao ho o ngai tohi, whaongo lelei ko ngā ue, ni whi kuna ngā ue o historia i o ka tore ta. Ko hai uhinga ko whao hai ka tore ta. Ko hinga ko whao hai ka tore ta, ko hau au ia kumi ngā ue. Ko hau o kumi ke mau hao ngā ue. Ko hau ewe ewa. Ai o te paki le vai mo to ka te linde ko o ha eve eva. Ka baure ga uia i hame ko ha a me nga au. Ha o te rita ko fa i loto ha u tohi ko a de te sione. Ko to to le ke ha nga fa mo oni e to ta ko fo la mai ko u me a sione. Ai o ton ke tu ai ngo o ta ko ia pe ko u hinga o mai a me ko ia. Ko tai pe ku a lai ko to ta ko e malaga puna ki o kolo ko. O kia hangahi nau nau hangi kwa ngai toi. Ne o si loi e ia, o kai ko hao au ewe ewa, ko hao au ngā aue. Ai au tapu le wae, pa pe paki le wae, mo u hinga ko iho ngofu a hau, pa te nla, e ai au whafoki pe ko te tampe ko ia ki tonga. Pa whafoki ko ia, ke i ngofu a tai mila, i Australia, e tau e tolu ki te tau foki mai ki ai. I New Zealand, ke i ngofu a ki tau foki mai tau e nima. Ai ko panki me ai iki, ko tonu te tau tokanga ki ai, kuhi ke whamahino i kai ko hao ngā au. Neongo te ke talaane. Koe ku hao au kuia pa moi o tohi ko ini, koe tohi awe ki a mea. O sai pe ia, ka ai hao toi whamooni, koe mai tohi me toko taha ko ia, koe ne u tohi o ke hao mo ia. Koe u nau nau, tau pehe ko a to taha ngā e uhila koe. Ka pau whao hao nau nau ngā e uhila o ka toreta, ko hao au ngā e uhila. Koe ko hao au ewe ewa holope, kai lakunoa iho mea ngā ue. Ko mai koe ai mea ngā ue, o kuia te koe ia e lefa Britannia, the owners of proof. Ke te hanga whaka mo ni ui kai ko hau he uhinga ko ia ko hau ngā ue. Te ongo ilo i ulahe kautonga o kuna o hau, i New Zealand, te emo Australia, kautonga whalabi Australia, whakafoki mai, kuhi koe o atu i uhinga kehe, ko koe mea kehe i o whai koe a mea koe ia. Ka bareo ko hau kumi ngā ue, whae ngā ako i ae ki mō apake tōki hū mai ki Nusilani. O te ki hau kua mā ngai toi whango lelei mea ngā oe anga, toi whalengo lelei mea api ako, mā ngai whi tū nā ke ako ai. Ko ne asu bea ngai re lai pepa ko ia i o katoreta, o wilo i lewai he kuranga Nusila, o hau au ia o whae ngai mea kehe, toka aterine kehe, mea toka aterine ko ia ke hau ai koe polau e lepa. Ko ki kong hai tāwha loia i taimi ko tāwhi ai koe malai wapuna. Ko koreni ke mo hanga mo wai wai ak ka tina to lu ko amara ke na pola mai pinu silani pepe masteria me toma ko tani ko eta ofi ko ai ke tala tu ko ko ente mo pa fok ko ai o wi ai ho to ton i lao ke tala an ke to ta ko ia e bala ba puna o wa to ton ke ure a ki loya o mai mo a loya ko ko me a ke ure a ki ai ke tai mini pe te ote ke ala ki a te au o awe papo ki au ka ole ke urea ke uloia. Koe lao ia. Aia koe mea lele ia ke te hangarewa kumi ke lao o talane ke te rea ki e loia. Te hangarewa e loia o ta ofi a ngā hawe me fotu uko ia ai pureanga lo sila ke papo ki koe ai hoko ato a tala noa to ngai ni fa kuporu polai aki a ngā koe e tinga a palpare ma. Uhi ke te ilo i pake mea i kukiai o totonu ke te rea ki a uloia i a malai wapuna i nu sila tu Australia, ta pepe po Amerika foki. E tau te fito e uto koe nikoia, ya te koe mo lao, e malai o hapuna koe i nu sila ni. Koe mea koe o wha osi tau ta anoa ke ngai whangata o e po lau. Koe taimi koe, e ave e koe koe me e malai o hapuna ke pilisone o tai tari ke wha foki. O kui ai o toton me pilisone ke te tā pa fiku taki a loya. Wai kau loya, koe sifotu e sosete kau loya ke nga ngā e hou e wafā ta totongi, i he ngā i houa koto ape o e ao moni te sāpate, ke te tā ki ai e o mai rewa e polisi, ko talange pe ki ai. Wea uto tonu te urea ki a loia, e o mai rewa telefoni, ta te kerea rewa ki ai. Ka ba ke ilo lo ya ko ke fima u ya to ton de re to ta ko ya. Ka ba ke ta lan ko fe re ke lo ya ko mere. Ka mai ta na to ke lo ya ko te vita u hala ya la. Ta lan ko pa ke pa ke me ko ke lo to ke ai ko to ton ke de re ke to ta ko ya. Ka ya ngai pa u ka mo to ko ni ke ha ko ya ta u. Ki puno nga ki ko ya ko nga ko ni ke ta ti pito ke ha no fu ko ya. Ti tonga ke mo ha ko ki en. Ke to fe nga to kala ma no ko. Ke lave at ke ngai ko tu tu fo o ko ya ko ya no sila ma te fa mo ta o fili fa le ya I a mai na o me en no vema o no o no ke fili ko ya ko ya fo o pe bi ai ngai fo tu fo o me ngai fa ke ke ko ya ai ko ya no sila se bo o fo ai pa te mo o vare ai pa te ki lave at be ke ai ki mo pa ton ko si ko ta o ngai ka ve ngai fa ai politikare ko ko e ko te he to kua ko ha u ko ki mo si la ni o ma o pe pa no fo e kai mo fu a he lao ki ke ma o pa inga va me ku re anga pe ka to ko ni me ku re anga ne ko fo anga mo ma hi ne pa pa anga pe to ko ga to ke ta I ta we ne ma e o si ko ma o pe pa no fo wa ko ta ha ya ka venga nga au e pa ko ya o e ko ta ha ke ka venga nga au e pa ko ya e national ko ai ke to fa la he I vi ko ya pa ma fa I ka kai ko I ko si ni ke kumi ko ia ka kai mau mau lao, pura kai no fo tai wha lao. Ia, I tai mini, o kai veo nama whai koe tufa mai tohi, wha tokanga, mo tohi ke puki ke wha fo ki koe. Koe ma whai koe nuna wha amu ki ai, ke ngofua ke nau tukutuki e mata pā, toha bake ke toa ngofua ke nau hae mata pā, toha bake toa atua mata pā, koe nau ngofua ke eke ki te koe, te e nau ngofua ke o mai e me ho na whie mau. Ka bake tiki o mai koe, tari na whie mau, koe ha, koe tohi, koe passport, ai leva ma fai ke na ma puke ko a ko fa u ai ko ngai ma fai fo o ia me fai me so ko ngai ma fai fo o me et ko ha I le pa u te dia ha na fo ka u ka u ko ia ma pe ta vai vai ta to te u ko te fili ko e no le ma mo ta fa ha mo ia ngai fa fa politikare ko na to ko ni na te ta to ko ia to ma ma to I ko ai to ai ni silan ko ma u ki mu mai ko to la he ta ai to nga o wo fi e to ko hi wa mano I mo silan ko vai ua ka kai ka to ko ia me me ofi pa mano ke de mama no no ko kala ai o to lai ta ka kai pa to lai ta ma fi mau ma nga pa pare ma ko ta fo no ai ka ni ma ko la ta bro kala ma ma bo me mai bo me a
0: fa ma lo lai at ke te ko e na lison ai fra ho ko polo kala ma ko ia ko ko e ko au pe mo elao ta to fe lo ngo aki polo kala ma ho ko malo Ne mo tok me mai fokia ki he faka fofonga lao na le soni tupo pe a moe fare I faka lao a unga ki o tau kahinga. O te ki fo'i fasi koe ni nai kamatata I atane nai ka nai motuhia a koe hui koe polo kalama koe a koko e koa upe a moe lao o atu ia ma a fafa ki tahi ala moni koe fo'i fasi fa'e ene malo.

ose minite tanima me henima ko lava e ai fa ko fatongia tu mi eta polo kalama e auni fa da wange be na yongo lele ya tu ngai polo kalama ko toa na e o atu mi fare mi ki ngai feitu o ku mumi a mai mi ya fa malo fo ki ki e fa fika u magereta lute tu hoko ai fa ka kolo fa la mari e nga we o auni pe e fa malo ki a ki na tol ko toa pe na na fa hot ko atu ai ngai polo kalama ko ia o auni Mapu te malau, pe foki ke polokalama ai koristutuku tongahai, polokalama ai koristutuku sia atoutai, koyongongo mi Australia, polokalama talanoa i hesipoti, pe foki ki he polokalama ai koristutuku ke lana, pe amoe polokalama ai community tonga koya vahenga Hawke's Bay. Whamalo ke polokalama ai koristutuku kolisi kuinsalote, pe a pe foki ke whakafofonga lao. Fatawange pena e yo molele ya tu ai ngai polo kalama ko ia o e aoni pe a owa fok na angalo e tau ngai polo kalama ko ia ihe wike kaha o pule lulu mo la tu fonua pe ki a sione pulo me he tolu ki he ono fine motu ani me he ono ke taha wa pe a fraosi e makatonga lewa me he taha wa ki he ono hengeni tu a pule lulu ko tau ngai ongo Whakatonga i e taimi aho pea mo Filipo Motulalo. Te utatawa tuhe, aki ai popo aki talamonusa pa te fae, salute foki ki he si ngai fae kotoa pe, kua nao mo omu ato i he whanonga angani, pea moe popo aki talamonu, moe ofa ki he fofonga si ngai fae kotoa pe ino silani, pea moe ngalo ope. Ogo fa fofonga to ai polo galama piementonga pe mo le tio ni ma to tapi ai ai popo aki tala mono ki ate ki motolo i he ofa pe mo e fei lau lau pe ki he to anga fa ka mai le ua o ko mo fai i he ngai family si asi pe mo e fonua fa ta wange ki mo ma o ha a ho sa pa te fa e fonu keresi ia mo mo huta po aki a pongi pongi Popo aki tala monua tfoki ki esi inga he fae kotoa pe o ku nao whuhaku fatongi atu me he faleni Veronica mo ngā tonga pe he foki ki a Leti Siola Ayono pe a popo aki tala monua ki a Salome Motulalo pe ue la pulu pe he foki ki a Owitamaka Fatawange ke whaitao pe kina ki mo tolu e he eiki i he amanaki ke tau ausia ai aho sa pate fae ko ia a pongi pongina Ko au linta o tolo se pasi, malo o pita homo ume amai, tu au fatu.

0: Aotearoa. Kaifang fia fia me te matua o koe o kawatu ki te porakalame te asinga ngā kawalasi te te whenua. Ko tine pakū mai te onasifulu ki te limasifulu balu tāsanga. Esi e sao mea whai, ka kātou tō limasifulu balu i e mō te limasifulu iwa. Tā mele tu ne mātou supāke te se tongi mō fete asinga tō ngā kawalasi. E manuia tau asa whānau. Kangale tu lai ei me kai sao pāke te se tongi e mele e takilua tāsanga ki eo ki tō fitasulu lima tāsanga. Te asinga te ngā kawalasi e mawhai o mō uwa vie te masaku te ngā kawapala. Te lai mawhai o iku manuia a te whakatonga fitinga. E se tongi e wawe kai whai ngō fie. Te asinga te ngā kawalasi e whakasau ne ia aolau tino. Ka maua tau pāketi nā whai o tau asinga.
1: PMN Tuvalu.

0: Pane meuren kiin banan kiitibas me New Zealand Pacific Media Network kiitibas. Tätä ei ole ngane, te kukure ngane, busumaya ngane, ara pasta, ara misinari, katinia kion tangira kiroura, ayo pasta murioro takoa, men te KPCNZ, sangan na tätä ei tämä rajo, ari enakau kai ara program, nangari ra teakan sipasipa ibukin buokan ngane tamira. Iakan kua tätä ei tämä rajo, nakon pasta murioro takoa.
1: Ai ponte ka mauri na koimi ni kapane tarira manera ake ka mame na ina nan jengora ante tai yo nta maro ante tai yo ina nan na te ka te tu ai ka meu ai ka sina pere ni ka kapai ye si pangara ante tai yo te te ka ka ngai tai ai ka akarina noran te tu tai aika akarina noran te atua. Sikunan si kaparana ko ang titaya tayo ni matang, kiendairan ang titaya tayo ni matang, titaya kaya kangay, brief moment, glimpse of the divine. Iyana kiti si pangarayo, kaya katia kiyo ang tewareware, inanon ana uangkirio matayo, temakoro tipi may siwa, kipuna tewana na konvanua. Mātai o te pīmei siua, te uana na kon te pīmei wanua te kipu. Te pongina, inanon te supermarket, e te i te mena te unaine, i metan te kashia. I onrake ana trolley, ni pai ai ka e kainanoi, inanoni muengana. Ai kotaki mai sinipuon ana pōpai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya, ai enananua ngaya, nika koroi puon anapaye. E nana uterain naometa akea tataninga, mentaninga ayatai, nika poi ayapai, ma akea temenna, akani puoka te unnaine. E rinanapai ni waira ki teroropuaka, ai etei pa tekatinimen, Nāmeta iakūn te unai ni ari. Ae kāngai na konte kashia. Iakakoro i pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua nanamakuri nanuanga, nite tai ae e karina. Pā te roropuaka metua, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Pona kia te amata, Ae kona ni karawa te makuri nā koi ai. Si ai ai te atua i rouna. Iai ai e asean nōra te atua i nanon anuai a awameta. Ke nanuam i nanon tai ai ka akain nanuaki. Ke e kain nanuaki ai te ipopoki. E taku o inaraia ngon te tai ei. Tasi asea nora te atua, nanuaia o amata. Mangana situai. Apon nane te kanganga are noria Iesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia,

atua i mene kina Papon Yesu e te atua ngai ia. A airongorongon antai hai anang kaputana kua ian tia nata ngai atua i nora te atua i ron Yesu Kristo. Ian te tapuki a akupe ni mimi anareire Yesu ngai apon karinana pan Nge apon karinana pa nonea ki Yesu men nota raniana hae kateke mata. Awamanga nori anapa awamata ika wumena ikate irarikina pa eria au mote. Ate inuka Yesu awatape ni kakaraki. Aipon tera ayame roro wakina. Iaki mea ni mui nani awamanga ongo. Panaan te atua mei pua kontenang. Ia tā ki paponi mōte are te purātis. Are ianga meiuna. Pae ena kāsina koia, ena kaino ametaia, ena ka mea uia sipuni tereera, men te tauturonaki, te karawawa tāki, apon te mati. Mei roia iai kupita. Iana na papaire te atua. Sia tā te purātis, are eria. Paianga na pa meiuna, ntoro i raun te atua i bukin ka mea waia sipuni tereera, ndiki pa teisea kēsies, i oana na tua te atua, meni kairia na konanon, a anakaantaninga te atua. Asia tāna pa Yesu pa e taura i nanga meiuna, i bukin ka mea wan te anap, mentemeti. Enanga sia te makuri ni ka meu, are moana te purātes are mōte ao eria. Ena wataki men kaputāki, ana makuri ni ka meu te atua, are enang kakoroa pukina, Yesu pa te wankirio ni ka meu, i roia ana reirei. Me te kānganga, ai anora ki pa ana teaka Petero, iau antepai are eriki. Pa enakatei a iaus purapis sa ke woman a Yesu yon te tapuki. Are nanona, pa ananga kiruo tawane tokina. Anasiku yon te tapuki. Ke enang po te siku yon te tapuki. E ngangke asian nungo anateaka te atua meipua kontenang. E ngangke asian nora Yesu nipitaki imataia. Napon nakia tia tatai. Ipukin na takin makinakin tia tua iron Yesu. Akia na pa tia tatai, yon bukin dokon Yesu may karawa. Pa enamete ipukin ayapure kain naon nata. Nora kinipay ay kakamimi, meni kakameaku, yon te tapuki. E akarikia tia tatai. Pa antay roi Yesu. Amen na takin na namakuri ni kameu iroia anareirei. Te sisira ki na koira, are sina wose arikaaki. Men tarataraia ipukini meaura. Ngai si ariki pa anareirei Yesu ni po ngai kai. Si asen nora te atua na nuara. Men na ta anamakuri, ae te wangirio ni kameu te atua. Ta si asen nora te atua na nuaia roara. Inanon na ia makuri nākoi. Tāsi a senungo panaan te atua me ion te pulpit. Ke tā me ion te TV. Ke warekan ana teaka te atua men nana paipara ētap. E erangkai e teimatoa teakia tatai roura. E ngenge si a sen nora te atua. Nanuai o amata ai kāra roi. A men nungo panaan te atua. Men kaparana kuana iroi anatoro. Sinatane ni kakapaia. Ngai ena kawaya ei tamnein te atua. Inanora ngaira ni kapene a kiesapane ni mena inanon tiongora sinatataro. Sikarapako. Mete nepo nepo. A te kakaitau te atua. Namteaka are kwase nanganira pa taura inanon te tai ai. Sipangara e monte ante kakawa ki te atua pa

kakawaki. Kina kin nasi mare Yesu Kristo. Are sa kona ana pa nori ko ia irona. A sakara pa kon tita ia iyo te atua. Pa iyo amma koi amtangira o amatata iyo amatati imetua iyo. Pa kuanganira. Ako kawataira. Ako kairira te atua iyo an kawainti meu. Are sina kona ia ino konako. Metamne imni pupuki. Ina non sipangara. Ina non namteka ai kātapu te atua, a kia na kairira. Na konte kapaia, a na konte meu. Kakapaia ia kia mene ina non te ongara te atua. A enariki te sipanga io te atua pa tiaroka a enariki wana. A ina wana ina non meura ngaira nta tatmeni ina nako. Pa io te atua. A kakawa ki pukin meura nonimeki. Atakin na si Mare Yesu Kristo. Paponi ngai a te atua. Are e senu o tāme i tio tāme i karawa. Ni kawata i nanora ai kāro. Ai kāna kairira i nanon tio tāre anganira. Na konte meu. E nane puaki, ana karoire o kai gagam. Saka niko, nana roire i awaran na si Mare Yesu Kristo. Are ponunga i arawea awara saka meungkai anna ki tōtaki.

ko mga tauroy na pang itan mata mga ira na nga tanimem taningam na ko ira na kundam kong rayo e PMN kiribes may yon manukaw tamaki makauraw o tiyaro ano siran sirang kakaitaw kaya mga rikin epitakay subukin tayo may atuan timerum ki o day keke na ko ira natatabi menira na ko sa mga rokong kain kawuan weekend tayo na makaina ayo e may 21 May o tanga o wapi mo ano ang ayare sinang sinang kakaita o ang nepo nepo ibukin tatangiri ang mantipes sinori ang nakoira o ang nakoy miyara taan ng orang guys sa mga ang anak inipertay ni nono rinanon ami ko ang ora ayo sinang kakarapar karapako nepe kayo ko mga riki amtay ni mga roanira ni mga rinaira pa sina amsa kameroro ko inanon tatayri kayo okay sinatay matuan irarikim ni karuwaris na masrawa dari Kim ni mao may dari Kim tiyawa wawan takarang ay na tatapya sa imayra eto may aro ayo o yan sinari sina may ang kuya ni karuwa aripopo aratay nanike may ang titay ayo nanon tiyawa ayo sinaro ano kung tinan tinan kuno tinan katanwa tayo katangira ki kanuga kiya yubukin ongongoram na kuira na mi kongorayo roaming tatayri kayo e mga tauro ay nepe ang ay tato ni tatayo au chao senoka na mi kongorayo e PMN kiribati

0: listening to PMN Kiribati.
1: Wait, the men are hosting by Nikinak in an undemakurin Yuava. Nipakainiak, the work met met one demakurin tanga, only Kamaka men pepper spork. Reitaki met the survivor experiences service, but in on Ram Rong on Karika Poka. They poka you, Yakapuak, or men men. Tariponia, Akia Vanua, Kakia, Awan Mawanoa. Akia, ruai wakia. Men temanapong, nakon takanimapong, men itiran wanwan te ngapong, nakon itiran awa te pakantay. Ke checks nakon banua tenua wawa banua na kia pona. Ke imeri nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Kuraki ay kakakawa kinakin takarapus, ako na ni kapunga na te quote onowa tenua de itaki meyay. Tapen the Survivor Experiences Service by na pauto kaya kain apen tipitipiki. Ayasan karawak te makuri ay na koya. Pa ina po ka ayakanga nga omendek te merong. Ravya Roy on busmaya rongrong te sa makuri. Ayasan karawaki te makuri ayo na koya. Ipugin tapaninin rongrong na nakon survivorexperience.govt.nz. Kitarbo niya akia vanua akia akia. Awa ni mewa onowa akia ruaiwa akia. Mente manapong nakontaka ni mewapong. Menitiran wanua. Tenga pong nakon itiran awa de pakantay. Ke checks nakon wanua tenua wawa wanua nakia poona. Ke imeri nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Hataw roi ni perongorong yon na yon website. Ndeteten tonga Samoa, Cook Island, Maori, Niue,
2: Pin men kira pa sa waya kina kana konte kana pana entiara mo te tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi den kar kwam tang tang rekta ki ma pm men on the number ake wanu ake ake is wanu watenua tenua awa wa ke email na kon complaint@pmn.co.nz obun kona na pan rekta ki ma the broadcasting standards authority the number ake wanu ake ake tenua onowa onowa rai wa onowa ke na kon na your website psa.govt.nz ari ni kar ko ki te tang tang wa bi te pung men te tai ari kana ko ki ai te kana
1: Oh, lagi ya bayan ang loro kong rarato. Ginta ka po ipagin di Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka na nakawa ki. Ido ya kain disim e Pula FC pa. Ya kiri ka royan timuan ka po. May na mga rika yatay ni mga kapeni ang yako na. Ni ko kakaya na kong dokono pong ruwewan ni May de Eden Park ni ka po me Auckland FC. Erang kakawag ay namuan na Pula FC ng tatay ay. Ngayon rin pero may nakapeni. Ang aming puto ko ang debu kia Roy Krishna manasim pa anamuan na. Inamuata ka po ni Tiran Wawa min tawanaw. Tore miya ki min nani o inayay the Battle of the South. Imerin ang South Melbourne o South UTD. Karikam tiket bugin mea musu ay kaamen maisimi. Ibugin ka po ay ka wawa ay kanin si po na ay api ditara. Kipon si ka po am tiket ibugin ni po na ay wapi ditara. Akabuak tiket min tiket master in set. Tatapis ang kanin tabuinan mei o ay mga yay takapu imerin na the same as wakarako. Solomon Kings me Vanuatu UTD and Ewa Tawana minta Vanu. Inarang karakunan takapu ay yuki tabuon tariro yakain Melanesa. Yumin nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si may kaipon na kia takan ko na kiro yaki? May aipon nantay may roya en awatana ko dito kanikay. Ngayari, pwede may ipo po siya roro me amu tu. Roko na po ito kam sim. O si ami breki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang po ito ka na kuya sim ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon watana ko tirini. Men to kay rona tito ka ni kay. Men riki pa di OFC Pro League Champion. Karikam ticket na kon ticket master and said karikam ticket ay metroy bukin na kay na musu ay ka amen may simi nsi apu ita tara ibukin ka po ay ka na uwawa ay ka
3: kia ora kam na penin ni Maori one best big greetings men na mi kong rayo away pun di taya yung kanin na rana ko bukin na Pacific Languages Weeks aki anakarawa kinanun tiri kayo wata nga o wapu ime o nowa ay wara kamata uroy ke yung Timon language kan nare na celebrate na kibukin na Pacific Language Weeks. Na kundi Sunday kita binan ni May. Na kundi kono pong tibi mono wa ni May kan nare Rotuman Language Week. Ani te celebration bukin Rotuman Language Week. Ari naman kaukagi ke katapenagi di bikin wata ngawa bi monoa naru nara kam tatania yai ke the one Pacific language week and it celebrate nak nara tapayo yo no siran samoa language week kan ni na run through kan ni santei den bi meto wana ni me na kon ti kono pong o no one soon e warani tena me e tena me re rotoma language week ke Angkanya more time favorite Kiribati language week. Memetet nanu rake apera yo Kiribati apera Kiribati. Ana language angkanya na celebrate nake nte nte tapes ni mewan surai. Ana kaya nake angkanya to kono pong tibi metawan surai. Manua to language week angkanya min nani ena krawa kini mau bima no wan surai. Oh ena kaya nake to wana nakas. Kane Narimin and Kane to Cook Island Maori Language Week, Nwoga Nohas, O and Kainaki, Nwanua Nohas. Tonga Language Week in Kane and Akarawa, Kikin Kaukak in the Bimonoa Nohas, O and Apota Kainin Kane, Nwabimia Woga Nohas. Papua New Guinea Pinchin Language Week, Ani Nonoan de Bitemba. Oh, and Kainak, the Bime Wawan de Bitemba. Tuvalu Language Week in Kano, Wabi Mesuan de Bitemba. Oh, and Kainaki, 10-1 October. You can de Tatani BC, Fijian Language Week. Ani in a Hokuki Tepe, Nawan October. Oh, in a Kainaki, the Kornapunk, the Bime, the Bime. The Bime Yabugin, the Namakaina, October. New Language Week. Oktober tapi mewanua, orang nak ini kan ni, oktober buat we mewa. Tukelau language week kan ni, buat we ni mewan oktober, orang nak ini kan ni benar tena makaina ani, tena bima tawana oktober. Solomon Islands Speech and Language Week, enak ini kan ni mau bi, enak aku kan ni mau bi mewan November, orang nak ini kan ni mau bi mewanua November, orang kan ni. We can the Pacific Language Week celebrations. We can do a wapi monoa. Yo narata po ayo ayo tiaroa New Zealand. Ngayon tirata win kami. Keep an eye out on the events coming up for begin the celebrations, the language weeks. I guess and she am kami yan ki. The mama ni ngala Kiribati language week. Nakasuru-suru ari ki Kiribati language week. The dead and Kiribati weekend, the dead and Kiribati, and Melwan Surai, Nicaragua, the Bime, Tawana, Surai. I wore the song or a gay, Toba, Copon Penab and Stadman, I'm Kato Roy Mangaiki. I hear it, Tati Roy, no, me. Namita po Arehamongra, me game, Menami Kongrayo, PMN, Kiribati.

0: Māori, talofa, kia ora, noaia Māori, pi lo tūma language week, na koe mira tan, ongora yon PM in Kiribis. Women te kuna kanani. Ia karo koe rana naratai e wapui me ua te minis, na kon te awa te pi me tauan. Sina te me tauan reitake me ngkoen te nana kuna ika sa sandi neri nei, ipuke nungo ngoram na kuna mkao ngora iyo PM in Kiribis. Te awa te pi me tauan angkana sina kua ka te news ari on the weekend na kuna ni mga recap patira what happened last week. Te tōwana kane te kuna iu, sina kana kona koe mte songorai, nanu nere te itakira mea koe ni kuna mai iu, tēne mātoe, tōre miana te nāna katanuata, ni nena ki mea te nāna kuna ki ana wawoiko, nanu te mantai rika iu, okay?
1: PMN Kiribati.

0: mana baru kita sanggup lah. Ika itu nana nampak ika ikonan taraboni. Ika dari tak kena ayah ibu kini kerja kita itu ibu poki. Karena arun apa? Gaya temennya kita awak ini noa temeroro. Oh, ikonan taraboni nak kita nampak tu mana isu atau nua isu? Kita ikonan apa intiksi nak kita nampak tu mana isu atau nua isu? Entah tanya apa orang tanya dia. Aku kita korak ika kita tahu ayuh kita ibu poki yo. Penua pi mewat tiawa. Nikah tu apa? Kau tangi dia nengah ni meroro kita nengah nikah kerap kerap auto tanah meh te counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan teri terayu teri tapa. Rita kita nengah tanam bahan. Tuan isu atau nua isu? Kau korang tanah poni ya kapuak ke karena kau amtiks. Tuan isu atau nua isu? Aku kuapi meh watewa. Ini pengen ada lifeline ya tanah poni nampai ya kau nua akia ni mewa awat nua. Tenua ni mewa awa tenam barikan. Ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa. Kaya pun daripada orang negara ake ruaya punya orang Auckland ni mewa wawa ruaya. Tenam barikan ake ruaya ni mewa wawa ruaya. Kaya pun teks kangai help kaya awa tenua ni mewa isua. Kau kena teks antara pun negara. Ente taina para ko taina no ya ke don taina para ko tangiria ibukin the suicide prevention help line a kamona dita ke merangai akia ni mewa akia wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tan barikan akia ni mewa akia wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa ibukin the youth line a kamona ngami dita ki ka entro ngira ke don ngami ke to ka the youth ke to ngana pun ke otangiria ngana meroro ke na ayo amkanga ke to program akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua tanambarikan akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua ke kampun konan teks na kondari wowa tenua awa ya ki kapowaki ai bukin tipe popo kena nak pada Samaritans gitu atau orang kena popo kena pada ya nampa aku nak dia akia wanua akia isu wanua onowa tanambarikan akia wanua akia isu wanua onowa. Aku kan tetapi watanan terapun tak mohonan rita kena kaya ya pernah kapu waki oh ni kemohonan kami nana
1: detai. Oh, ini mengat jad nabe. Angker angka kawat detai ayu ke tak kau ringi bukan kami nua kim tak kami itu ayu. Ibukan tesin the flu atau roing kai. Kerja isim kapai aram nakon book my vaccine Torres State ke nakon nam klinik. Ante nataya ayah para nabe bem karena kosan kapai aram kai iman jad arimina. Mauri Aotearoa, aika kukureira paya kiri kahagi tiririkin susue bukin suwan takanwan nano. Mendono pui tiririkin ni meau, nakon ni mea pui meawanua. Aketa paya kona koroaiga, nkana ekoro amdirikin mea pui meawanua ke ni mea pui meruaiwa. Oena rogo ampain susua nakoem na kia kapuwana. Tikiroai namreke ni bong. Oka kukureina riki, pa ena rogo ampain susua nakoem ni katoa uwa tiririkin ikarokua ekoro amka isabui mea ni meauan dirikin ni meau. Te susue bukin takanwan nano ekonaan muantai nora tikensa. Oh, nak guna nampen karikia buokana, mereka tokana, kan yang mantai norak. Ia kita buat di susu, ibaisi orang tapi kerawan. Di susu bukan takkanuan nanu, nak guna antaurapa meow. Kan ada yang ampain susu, awehua keraya.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kau temen, aku asalnya bayi negeri nak inanun temakurin iawa. Nipakai niak, antaua kita temetuan temakurin tangak. Oh, ni kah mereka men pepes buat. Reita ki met the Survivor Experiences Service pa enongoram rongorong an karikia poka. Te popo ka yu yagi kapuak omen men. Tareponia akia vanua akia awen mea wanoa akia ruai wa akia. Men te manapong nakon takani mea pong men itiran wanuan te ngapong nakon itiran awa te pakantai. Ke teks nakon vanua tenua wawa vanua nakia pona. Ke imeri nakon contact at survivorexperiences.com. .govt.nz Koraki ai ka kawa kina kin takara pus akona ni ka bongana the code onowa tenua deita ki meiai tapen the survivor experiences service by na boto kaya kain apen tipe tipe ki ya san korawak te makuri ai na koia pa ena poka ki ai ka nganga amen dek te merung ravia roi on bus mai rong rong de sa makuri ai san korawak ki te makuri ai na koia ipugin tapaninin rong rong na kon survivor experience .govt.nz ke tarponia akia vanua akia awa nimea ua onoua akia ruaiwa akia mente manapong nakon takanimea pong menitiran vanua te ngapong nakon iteran awa te pakantai ke checks nakon vanua tenua wowa vanua na kia pona ke imeri na contact@survivorexperiences.gov.nz ata roi ne perong rong yo na yo website de te ten tonga Samoa Cook Island Maori Niue
3: Aotearoa. Oh, a kia bai nang roro kon rara ato kin taka poi pukin te Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka nano kawa ki? Ido ya kan disim e Pula FC pa. Ya kiri ke royen te mwan kapo. Mene mga rika yata ini mga kapeni ang yakuna. Ni ko ka kaya na kon to kono pong ruwe wen mei de Eden Park ni kapo me Auckland FC. Eran kakawa e na mwan na Pula FC in tata yei. Nga yere pere mei ni kapeni. Ang ami pouto ka on de bu kia Roy Krishna mene sim pa anamuan na. Ina mwa takapo ni tiran wawa min tawanou. Tore mia ki min nani oina ye the Battle of the South. I met in South Melbourne or South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ay ka amen maismi. I bugin kapo ay ka uwa ay ka ni nsi pona ay api de tara. Kepon si kapo am tiket I bugin ni pona ay wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Tetapi kanan di bina mei oina mga ye takapo I met in the same as wakarako. Solomon Kings me Vanuatu UTD and the Ewa Tawana Minta Vanau. In a rang karakonano takapu a yuki, the bon tariro ya kain Melanisa. You mean nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si may kay po nakia takan ko nakiro ya ki, me ay po nantay me iro ya, en a watana ko dito kanikay. Ngayari, pwede may ipo po siya roro me amu tu, roko na po utakam sim, wasi ami breki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem, ni kota ang po utaka na ko yasim ay kay, ni ka po pa ay po nantay, en ang pon watana ko tirini, men to kay rona, tito ka ni kay, men riki pa di OFC Pro League Champion. Karakiam tiket na kon ticket master and said, karakiam tiket e metroi bukin mekai na musu ay ka amen maisimi nsi apuy de tara ibukin kapo ay ka na uwawa ay kanne.
0: Ako na baro kita sa ora. Ay ka itana namba ay ka yukon ang taraponi ay ka nreita ki mga ya ibukin karakia kinta ipopoki ka na arona pa. Ngay te menda kita ako ay nanoa te meroro. Ako na taraponi on te namba ito wana isuwa tenua isuwa. Ke ko kona na pentekse na konta nampa to wana isu at no isu inta tai na para ko tangiria au ki to kora ki kai ki to eto ai ki to ipopo kai yo pon wapi me wa tio ni ka to bon ko tangiria ni kan me roro ki to ni kan an ni ka kara pe ka utu ta na me te te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bugin tari ti tirayo te ta para ri ta ki konta nampa to wana isu at no isu ko kona tara po ni e ka po ki ke kana wa mtex to wana isu at no isu au ki wapi me wa tio Ina pangan the lifeline the terapo number ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikan akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak nerangai akia wewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa tena barikan akia rewa ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa ke pun text akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapo na koya. Ntataina para ko taino noya. Kito antataina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona dita ki mekangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanang barikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agamur ang kami nita ki kain turun dikira kita ang kami kita kain the youth kita ang kanan pun kaya otang ini ang kanan meruro kina ayo am kanganga kita pukam akia wanua akia akia tenua isu wanua onua tenua tenua tenang barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onua tenua tenua kaya kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki Ay, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, aku awak nua, aku aku isu awak nua, onua onua onua, tenang berikan. Aku awak nua, aku aku isu awak nua, onua onua onua. Aku kan itu bawa tenan terapun nak kamu nanti tak kena kaya ya pernah nak kapu aku, nak kamu nanti kamera na.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Ako na Mary ng Panahan, PM and Kribes. Ay kaya ang news, kaya ang rong-rong ang bukin the weekend na iyo. Arias, ang katawrawa, kipukin ng oram. Ngayari kike may kakani ko pa sinariso ko. May pahay ay karik the weekend. Ayo. Yukota, ano tabi yung demand na di sa team and debate at the act, MP Laura. Ibukin the most ariasan karawa kipukiya women kwa tinan sa makuri. Tan sa makuri mendirapata at the Pacific Business Trust kiti PPT. Yes, at employment coach ng kunya ay min na nakakaya pa. Tirapata yo, yes, nagkikarawa mo yung kwa ari yes, na katiyan na nakay ni Pairi. Nikakirikakaya, anatana makuri ay kay. Yes, ni muska pa. Tirapata yo, e nakarawa te pakaman e nakoy anatana makuri ay ka women na ikay. Temay sinimani ay na enanakon isipi me, ni mewa tiyanga titahara. Itekin na neperora pa tan kamakurin dapat ay kay aki akarin ang takay ni Piairi na yarapat ay bugin naroy akain tipitipiki. Ina ko na ndike pa mga kayan kanaaki iri na nun ay akain ni Piairi aki akarin. Esan tekin na demanda ti sarapakaw ang the U.S. Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nebe ni kapenya yakuna ni kakayi akain tiba ay marina aki episin ako. Onimen kain tiba ang takay bugay yu ay ka pisina kong gaya si karina na pende kaya nakaanganga na insin. Tiba yun tayin te typhoon Sinalu ariyori ang merawan te Northern Marinas Island. Ikuniya ki tiba yun rairaki tibubwa te meire men na natapu ariyataki pa ete yung kwa iyay. Yasa ni kuniya ki te men na kain tiba yun ipon te metuwa na pita kakay ibugiya na aki ni men aki atapi suway men reke na pataya. Itekin na Tyler Robertson pa atapi nabitan ka kaya ni Korawa ya makuri o men nora ay atapi ya nga yausu na aki ay kapwa ay kay. O yasa ni kain yasa ni baka punti pa ni giri kagi yan din wati tara ang tapo tapi uwa yon yung siran. Yasa ni kanakuwa na ripos kespi pa ang kay punti pa ari tenu teru wapi merwaiwa ya baka na kontenua wapi me tenua de sans tenua de tara wapi me tenua de sans nterita ayo ina kon awa ke ni mewa ta kate bubwa ina non te baka ina non wapi me wanua de pon te pewa ta bon pa apa kari ki pon na ya pa etes wapi me mewa na kon si wowa de tara wapi me wowa de sans nenge nani o te kin na jobi semen de ye ye Terry Collins pa te katau po yon de pa ai kai e pon nang kanga ngaro na pa ya ki roi nang o ma ka te nonori na kon po pon pa na kon tai ka na roku kana ang mga yay tipitakin na kon na makiti o men de kin na nebe bang kana e konan de kyan pa ay kaya po na yan tenuwa ti tara o wakit ka nga nga nga po na nebe. Asang kay tan makuri o tan pepeire ng tirapata ng kabo sigroy ete Miss Samoa ni usiran ni peire ya pa inang tona na kapu e kakaroy ya ni katua didiki na kon ay ni katua huwa didiki. Ete akin na director as Seumanu ulale mai mai teva matafai ngaya te sa tararua ta kapu ayo bukin tenepui meni mewa didiki pa eria imo angkai pa enepita natai ni waki tirapata ni kapu sigiro ay ayo. Temay nga iyo, enakunaan na nga niya roi ay yatay, ni mga nga karo ay katameroa, on kakuroa, karuko ay yawaki ayo, na kon digi ay yakapenyan tameroa, inanon wawa diririk. I wanted to song ora wan ning kane kanwan pai e kari ki nanon tewi kai yo am news ariasan ka tawro ma ki men am run ka ra gero ro oi bugen pm men ki bes ena tigra ya mui ken ayo asa manga po na kon te weekend ena ro
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Oh, kuna pesa ni meori ni meori meori yo. The songora nam kong rayo PMN Kiribas. Today ay yung kanin mga rawane kon the weather forecast. Kita wan kanwan min pong. Narun na rako tatani ay yay o sinatara. Aratapo ay yung o tiyero anu siran. May yata ni karukwas nanu ke may miyang na kon the South Island. Hoy min nani sa ni mga tarang kani a pera etang iraki rora e kiribes de boboto. Awara de sa ora ang kani bukin de weather forecast yon nusiran Aotearoa on the North Highlands Tarakin Kaitaian te tairika iu a kane megina ki pa ia I te kakarau tautan an tāpa ta peoa o I puni iri anane me Whangarei Auckland ke tamaki makaurau Hamilton o Taupo Kawangkane ai ka tauranga New Plymouth Tuturua Napier me Palmerston North a kane megina ki tāpa I kane pa ia I te roa ia I ni iri anaki me te wanangnang. Te kawa.

0: tokonaki, aning kaneris ronagiron temena arasairir in the outke, ni teramira shu just nang kai tau na yamahuri, na kai, rigi, tenesa yo talk the dramira shu, kai, ekonani tatauro in dainago, kahanwara am kona yo ayute, meroro mengayari, and tirigana kosima hoke begin. Temeroro, mengwe, de tairi kayo ba mga kohan sa bangara. Pagin te autok, de tairi kayo, okay? Arakanta ni nga pa iri kayo sa bangam, hindi meroro ani. Ante na tayo ki. Sinati me tuan roro ani ko, nikarukwa rin po po arta yan sinama wa yay meret kim. Mengi nani, awa yu matu kunari. Tapi kana, ay me tuatua.
1: Sabi kana.
2: Yeah. Right.

0: Kalagiyabay ng Roro kung rarato ginta ka po ipagin di Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka na nga ako, ito yakan di sim e Pula FC pa. Yakiri kero yan jimwan ka po. May na mga rika yata ini mga kapenya yako na. Ni ko kakayan ako ng takono pong ruwewen may de Eden Park ni ka po me Auckland FC. Erang kakawag e na muan na Pula FC in tatay yay. Ngayari pero may ni kapeni. Ang aming pouto ka on day bu kia Roy Krishna manasim pa anamuan na. Inamuata ka po ni tiran wawa min tawanaw. Tore miyaki min nani o ina yay the Battle of the South. I meron ang South Melbourne o South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ay ka amin maisimi. I bugin ka po ay ka wawa ay ka ni si po na ay api ditara. Kipon si ka po am tiket I bugin ni po na ay wapi ditara. Aka buwak tiket min tiket master in set. Tatapos ang kanan tabuin na ni May o ang mga yaita ka po ay meron na the same as Wakarao. Solomon Kings me Vanuatu UTD hindi ewa tawana minta Vanuatu. Inarang karakunan ito ka po ay yuki tabuan tariro yakain Melanesa. Yumin na ni o ang mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si may kay po nakitakan ko na kiro yaki me ay po nantay may roya ena watana ko dito kanikay. Ngayari, pwede may ipupo siya roro ang mga tu. Roko na po ito ka amsim. Wasi ami bureki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang po ito ka na kuya sim ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon watana ko tiri ni. Men to kay rona tito ka ni kay. Men riki pa ti OFC Pro League Champion. Karakiam tiket na kon ticket master and said karakiam tiket e metroi bukin me kay na musu ay ka amen may simi nsi apuy tatara ibukin ka po ay ka na uwawa ay ka
1: ni PMN Kiribas
0: ni kauring erangi ni kakawak hehe bantiragi kabarate puri me posi taka kauring ayo na koim pa ako na karakia kamenua kim mentiora kin taka maituro ayo karakia isim ibukin the flu kapeya isim kay Kapayaram na kon book my vaccine, Torin said. Ke nikavara am clinic. Nauri o tiaroa. Ay kakukureira payakirikagi tiririkin susuy bukin suwan takanwan nano. Men nono pi tiririkin ni meaw na kon ni mea pi mewanua. Aget payako na koroaya. Nkana ekoro am tiririkin ni mea pi mewanua ke ni mea pi merwaywa. Ay naruko am payin susuwa na koyim na kia kapuwana. Tikiroay namdeke ni bong. O kakukureina riki. Pa inaroroko am payin susuwa na koyim ni katua wawa tiririkin ni karukua ekoro am kai sebi meni meau an diri kini meau. Tesu sui bukin takan wan nanu ekonan wan tai nora ti kensa. Oh enak ekonan ne ben karike apu kana mea kato kana kana wan tai nora. Ia ki kapu waki tesu sui ebeisi oh erang tebe korawan. Tesu sui bukin takan wan nanu enak ekonan tau rapa meau. Kana erike ampai tesu sui oh vehua korai.
2: PMN kira pa sa waya kina kana konte kana pana entiara mo te temaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi den ka ruam tang tang rita ki ma PMN on the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wa ke email na kon complaint@pmn.co.nz ko bun kona pa rita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua onowa onowa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni ka ruwa ki te tang tang wa bu ite pung men te tai ari ka ruwa ki ai te kana
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kung meron dyan sa ngurah, nam kong rayo, eh, PMN Kiribati, sabay ka yung kanyang news, sige asan katawrawak, men araru ni karikirono. Ay asan ko sa demeta mangan de social media pa eta pang kain din ano ay bebes karo ipukin kame tuan su ay ipuki ate kawarere ke yon social media to wanna takay ni beri ipukin de chin accounts in the Instagram, Facebook or Messenger ay asan karina kin kay ronde tau te aga pa ina totoko yate ay ka amin ay yari rigi ni meo yan te pui mano wa deri rigi ni meo pa na ki ka ponga na te social media kana ko niya ki ohen ay yai te suwa ay yana rigi yai et egi na te sa tete ay mi a kalik pa to wana me wakon pukan takay ni peri ay pa ana ko na ni meno ate mensi ko na nori pa ay aki apon tau ipukin ay yari rigi et egi na na pe pa takata meru ay ipon rigi men na ya pupusi o yara roa me karo tanda pe kau Ipukin di tararua o ipon ate ay. Iyasa di Green Party hindi niya Michelle Mulipola pa temen na anasate na kontirine rin ay maira yu ipukin takain takataka may maangiri. Tatapo arirang ataki pa amay siya itan po utoka at pati at lipa. Irang kinagi Michelle nara tare na ay irang diyan ako yay tokorpen na o te sa kairiri na pe. E te agin na to wei pa, inang di gai tipitaki men na kairiri pa te ay ka wawa ay ka te lei pa me te nasino ibukin tama ki makaurau me yaki. E te agin na na pe pa, irang nganaki nanuna nanakai ni piairi ta pa te e te green eri e tararuaki ang community ay ka agi ta peniya ki na ki roi. Ina itara me te sa te men te pa te e te lei pa e leum Leo Maunga Lydia Sosene o the Satay Mendapate International e Rosemary Burke. Ipukin takain takataka may maangere ntayin tirinirini are nakarawagi tirinirini tiririki ayo. Oi, ete akin na e New Zealand ba, ina teimea toa mamanangana na kotaamua. Imin katokan kibe. Ipukin te pa iron te tau te aga ipukin te kipe kipe mei sina nuku. E te akin na te alaina iyo ba asi rota ki nangi akia kare yakan o watakin manangaya na kon te pe iyo. E te akin na te tau te aga taamua pa e mei si ana ba e khani ana kon te mei si ana kona ane pa ipukin wana pui te pong ipukin te yen po ane kipe kipe o na kon te mei si na kon te na kon wono pui te pong ibukin te pa e te petro o te tiso. Esa e New Zealand ka toka au aki pena unko anako tāmua ni moan ne peri iaan aki taun te pa ibukin te paka are iriki in the Middle East. Esa ntegi na the foreign minister me yo Australia pa etape ang kai te tau teka ni popoki on te imean toa ni maneia kain te petepeke aki anarotakin kanaya ki tau te pa. Eka me tuan tegin na Penny Wong roko na PC in the weekend pa inanga tinubuy te mirian te tara na kon PC ni pokia pa te tapo ni kanan na ibukin te pa na kon yakain te petepik. E tegin na na pe ni yei pa yasa ni kawara North Asia are eme na yei te wana te tapo ni kapu pa on tegin na pa te petepik inaki rotakin te kanganga ibukin tarin te pa. Awaran ko te sangora mani am news ari asan katawrawa ki nanon pa inam kaong rayo ibukin te wiki ayo ina tiki roya weekend na yo o God bless o sa mga po na kon te weekend ari mina.

0: iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
1: Ōkuna pese ni meauri, ni meauri, meauri o. Te saungara nam kongara iu pia min kiri pese. Te tei e iu ngkane ni mga roane kon de weather forecast ke tawan kanwan min pong. Narun nara kutatani e iei o sina tara aratapu a iu e Aotearoa New Zealand. Me ieta ni karukua nānu ke Meimiang na konti South Island. Hoi min nāni sene mga tarāng kani a pera e tangiraki rōra e kiribes te popoto. Awara te saura ang kani ipukin te weather forecast yon New Zealand o te aroa on te North Highlands tarākin kaitaian te tairi kei yo kani mekina ki pā iei te kakarau tōtana tāpata peoa. O ipuni iriana ne me Whangarei, Auckland, ke Tamaki Makaurau, Hamilton, o Taupo. Kawangkane ai ka Tauranga, New Plymouth, Tuturua, Napier me Palmerston North, kane mekina ki ntapo i kane pa iei te roa iei ni iriana ki me te Wanangnang. Te kawangkane ki te tapo e Gisborne, o New Wellington, kane mekina ki kane pa iei te roa iei. Ni mai ni kakin kane na konde South Island no Tarakin Nelson te tairi kai yua kane mekina ki pai yei te roa yei. O ni iriana ki nebe me te tapu e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairi kai yua kane mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki me te kakarau tautana. O taniten kane kane mekina ki pai yei te kakarau te tapu an. Ora te saora sa mga tarang kanya pera e kiribes. E tangira ki roura, sindarakin kanin te tairi kai yoi makin puta tari. Kana mekina ki ba yei te roi yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera kei epe yang tarawa me mai yana. Kana mekina ki ba yei nepe te wanangnang yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuri a ranuka api mea mea kana mekina ki ba yei te roi yei. Nonous te pito uea Peru ni konau e kane mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O notua tamena mea rurean kani kane mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. Ipukin kane pāna pe o kane mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina anakon kane Washington na kane mekina ki pai yei te wanangnang yei ni iriana ki mea te tautana te kakarau. O ai Pantero nene me Fanning Islands, Christmas kane pun yei te roi yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O Canton kane kane mekina ki pai yei te wanangnang nepen te tairi kei yu ni iriana ki mea tautana te kakarau. Awara te saora wane am weather forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wake gende gini bain nanu nam kong ra yo PMN giri bes ipukin te tairi kai yo o aipun iriana nepe ari te teakan iroro na koi mi te mamani ngami safety kana kam nana kon itari kami ake kam kapungana te kawai ipukin te potan no amata nipusin te ka ke to apun nako nako kin tirarik taratarane me urimi nani oi pun di panane pen ni kauring na koimi ni roro na koimi kami ki kaminen ta bai ka yei te kakara u yei te mai tore yei kaminen kami menin ora kin di pere te mai tore on kami ki kaminen ta bai ka eri ta ka bubu yei ki te mama ni ngane pen kara pen kami kin kaminen kami me yan tai pakam na kin e pere kin ora kin di pere ta ka bubu. Mega yari yakanga ina pa na tigroya mo ikena iyo sa mga po na kondo weekend and

0: Kuna meron dito sa ngura, nam kong rayo, epi men gribes, sabay ka yung kanyang news, sagi asan katawrawak, men araru ni karikirono. Ay asan ang kasa de men tamang ang social media pa, ita pang kain din ano, ay bebes karo ipukin kamatuan suwa, ipukiyate kawarere ke, yon social media. Tungan na takain beri bukin de teen accounts in the Instagram, Facebook o Messenger. Yesan ka rin naging kayroon de tau teha ka pa ina tutukoy ate ay ka amena yaririgin meo yan de bui manawa de ririgin meo pa na kikapunga na te social media. Kana kunia ki ohena yay te suwa ay anareki yay. Itagin na te sa tete ay mi a colleague pa tungan na may wakon Pukan da kain beri ay ba ana kuna ni menu ate mensi kuna nori pai akia pontau ipukin ayaririk. E dagin na nabe ba ta kata meru ay iponde ke menne ya pupusi o ya rame karu taan rape kau ipukin te tararua o ipon ate ay. Yes at the Green Party indinia Michelle Mulipola pa te men na anasate na kontirine rine ay maira yo ipukin takain takataka may maangere. Tatapo arerang ataki pa amay siya itaan po utoka te patay at te lepa. Erang kinagi Michelle nara tare na ay erang diyan na kuya itokorpen na o te sakairiri na be. Itagin na tuway pa inang diya itipitaki men na yakairiri pati ay kawawa ay katilay pa med nasyono ibukin tama ki makauraw may yak. Itagin na nape pa irang nganak nanuna nanakay ni piyari tapahitay at the green ari ay tararwaki ang community ay ka agitapin niya kinakiroay. Inay taramatisatay men tapati at delay pa Leo Maunga Lydia Sosene o de Satay Mendapate International e Rosemary Burke. Ibukin takan takata kami mangere ntayin tirinirini are nakarawaki tirinirini tiririki ayo. Oi, itekin na e New Zealand ba ina teimea toa mamanangana nakotamua. Imin katokan kibekibe. Ibukin tepa iron de tau teaka ibukin te kibekibe meisina nuku. Itekin na tiyalay na iyo ba asi rota ginagi akia kariyakan o watakin manangaya na kung tiyepe iyo. Itekin na titawdeakan tamo pa emay si ana ba e kaniya na kung damay sa na kunaan ba ibugin wanapuy tepong ibugin tayyan po ang kibekibe o na kung damay si na kung te na kung wanapuy tepong ibugin tepa e te petro o te tiso. Yesa e New Zealand katokaw Awa kipena, kwa nako tamua ni muan neperi iyan akitaon te pa ipukin te paka aririki in the Middle East. Yes, antegi na the foreign minister may austeria pa etapeng kaite tau teka ni popoki on te imentoa ni maneia kain tepetepeke aki anarotakin kanaya kitaon te pa. Ikametwa antegi na Penny Wong nroko na PC in the weekend pa inangat dinabuy de Miriam de Tara na kon PC ni pokya patetapo ni kanan na ibukin de pa na kuya kain de petepik. Itegi na nabe ni yei pa yasa ni kabara North Asia areme na yei tewana de tapo ni kapo pa antegi na pa de petepik inaki rota kin takanga nga ibukin taren de pa. Ay warang kote sa ngora mani am news ari asan katawrawa kinanun pa inam kaong rayo ibukin the week ayo inatikiro yung weekend na yo o God bless o sa mga po nakon the weekend ari mina.
1: PMN Kiribas.
0: O kuna besa ni Maori o. Te saungara nam kongara yo PMN Kiribas. Today ay yo kane ni mga roane kon de weather forecast. Kita wan kanwan min pong. Narun naru kutatani yei o sinatara. Aratapo ay yo o tiaro anu siran. Me yita ni karukwas nano ke me miang na kon de South Island. Hoi min nani sin ni mga tarang kane apera etangira kirora. Kiribas te boboto. Awara desa ora angkane ibukin de weather forecast yon nusiran Aotearoa on the North Highlands, Tarakin, Kaitaian, the Tairi Kayo, Kanemagina Kipa, Yei, Tekakarau Totan, and Tabo Tapioa. I put it in a name, Whangarei, Auckland, Ketamaki Makaurau, Hamilton, Taupo. Kawankane, Aika Tauranga, New Plymouth, Totorua, Napier, me Palmerston North, Kanemagina Kintapo Ikane, by Yei, Tiroye, Nirianaki, Metawanangang. Te kawangkane ki te tapo e Gisborne o New Wellington. Kane mekina ki kane pa yei te roa yei. Ni maingi ni kakin kane na konde South Island no Tarakin Nelson te tairika iyo kane mekina ki pa yei te roa yei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairika iyo kane mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me te kakarau tautana. Oh, taniten kane kane mekina ki pa yei te kakarau te tapoan. Ahora de sa horas, mga tarang kane

Merakei ia pe iang, tarawa me mai iana. Kana mekina ke pai iei nepe te wanangnang iei ni iriana ki me tautana taka karau. Kuri ara nuka api mea mea kana mekina ki pa iei te roa iei. Nonou se te pitou ea Peru ni konau e kana mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me tautana te kakarau. O no tua tamena me rurean kani, kana mekina ki pa iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang. I bukin kane pāna pe o kane mekina ki pā ke i te roa iei ni rena ki me tautana te kakarau. Sina anakon kane Washington na kane mekina ki pā iei te wanangnang iei ni rena ki me te tautana te kakarau. O ai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pun iei te roa iei ni rena ki me tautana te kakarau. O kantan kane kane mekina ki pā iei te wanangnang nepen te tairika iu ni rena ki me tautana te kakarau. Awara te saora wani am weather forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gribes bukin de tairi kai yo o ai pon iriana ne bare te te kani ro ro na koimi te mama ninga mi safety kana kam nana kon itari kami ke kam kapungana te kawai ibukin de botan no ma tai ni busin te ka ki to pon na kona ko kin dirarik tartarane me urimi nan oi pun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki kamenen ta bai ka ye te kharau ye te mai tor ye kamenon kami menin ora kin di pere te mai tor on kami ki kamenen ta bai ka eriu ta bu bu ye ki te mama ngene pen kar pen kami ken kamenon kami me yan tai pagam na kine pere ken ora kin di pere ta bu Mega yari kanga ina pa natigroya mo ike na iyo sa mga po na kondo weekend and